kuti mkulu wano mukampala lwetemu okuwuliriza omusango akuwate ye Mabel Irakunda w'emyaka 32 ne Spencer Irinaito w'emyaka 21 era ng'eyafudde ye Jonas Abiyaremye ng'ono yabadde mu kitundu ky'ekisoro. Iyo polisi emitiana erimu kuwanja omwami Ssaalongo Mutiga okuyamba kunoonyereza kufa kwa mukyala we w'emyaka Nalongo Aine Mbabazi Pasha so emyaka 33 abadde bawangalira Mizigo B Northward Mbosimbi Division Ssentebe Kizito Robert agamba nti abafumba bano bafuna obutakanya era ne balwana ku lwokusatu wabula okuva ku olwo ennyumba yaabwe n'esigala nga nzigala ye ate oluvannyuma ne bakitegeera nti omukyala yavudde mu bulamu bw'ensi. Babatuuze b'ekkazi Mbogaba mu bizinga byesese mbafunye cheka ng'oluvannyuma lwa ggonya okukkakkana ku mutuuze munnaabwe ne kuliita naye ne muta. Kigambibwa nti omuvubuka yatwaliddwa ali wakati w'emyaka 28 era ng'ono abadde akola mu Benazi. Okusinziira ku mutuuze omu mu kitundu kino Fred Nakibinge ategeezezza nga bwe bagobye ggonya eno okulaba nga bagiggyako omuntu ono wabula ng'esigala nesigala nga yeeyongerayo nkabadde mbufunze wana ku 10:07 katonyeze mweda pala FM okolera omuntu wa bulijjo mbadde nesibanetiroga kusomera mu bwajjavu kalindire nange ku 3:00 nkwagaliza amakya amalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

0: Bill na wabasa bolo kutubulira, biche bigena maso wali, biche bigena maso bana Uganda wabasa ni dokuberate nga bategera. Na inga nyongira kujukiza, aba prestige major in bagamenti yesia jo mulembe, hao mese migati, animwe chilisa chizimbo mbili, abagenda kumikolo, mwene na mwabekeri mwene, hancha kekeleza tengo gena mfuna mwa magoba maichilivo. Ogena mfuna maduka, ne supermarket sezikuli okumpi, abali mchikubo, ogena mfunira okuchapa jeno enterprise mchikubo, opposite ni nambuso akeda. Kadekano, njagara tuno nyeko kuna Nsumba Nadhira na ya tukulire vichebige na maso wali. Nsumba Nadhira nkwaneleza kumukutu.
1: Muliza chukumu samba katengeza meda kwa lefem na ikuledio mtu wabulizo. Mbala msusa mwenane cha salama. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Yes, akadekano itogele na tuli wano chutanti primary school na tuli wone minister of education oku nama tuwa binja ulo hawa kwa saganyi ebi indigirizo kukwa mdivisions zikula Kampala ezenja ulo ndama agenda tui samu esa weno jine Dr. Safina agenda tui ya jine ye yani bichi vyakula teka teka chide waliko esa weno doctor tukwa niza mtiku musamba kata chise mena pagatefu
2: nea ziza nyo kama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: amanya salam.
2: Amanya Dr. Safina Mtumba, the Assistant Commissioner in charge of pre-primary education. Nenga munteka teke ya government entire restructuring. The Assistant Commissioner of Nanyizi Wakuwa Somesa. No kulaba nga implementing a curriculum but naba pre-primary ne primary. Tuli wano ekitante primary school. Nga tuwa isi abasomesa bonna na abatanzwa masumera ganasare aba Kampala Capital City Authority betutandise nabo engeri nti government ya fulumi ya inteka teka ya bana oba jetuita early childhood care and education policy kati nga tuwa galo kutandi kojipa yoro tingida mu district zona izi kulemberwa Kampala Metropolitan nga mwemuli KCCA yenyine Central Division mwemuli Wakiso District mwemuli Nansana Municipality mwemuli Entebbe Municipality mwemuli Mukono District mwemuli Mukono Municipality na Kira Municipality nga twagala okubayisa mu ntekateeka government yasawo okulaba nga tutandika nabo okutegeera polisi eno basobole okugissa mu nkola ereme kuterekebwa mu kabada ng'endala bwe zibadde zibira kuba tukimanyi bulungi nti obwongo bw'omuntu bukula tenda ku buli kikumi mu myaka etaano egisooka n'olw'ensonga ewo wetubangula abasomesa bano n'abatandiki b'amasomero kigenda twanguyira okulaba polisi eno gyenaakolamu waba nga waliwo ebibulamu kituyambe nga gavumenti okulaba nga ate nago tugissa mu nkola nkoledde wamu n'abakulembeze ba Kampala Capital City Authority era tujakolera wamu n'abakulembeze bya basket ne municipalities zetumenye waggulu ez'enjawulo enteekateeka eno buno bulungi okusoose tulaba nga tanafe badde nnungi nnyo ate lwakyagadde nga gavumenti tetutunda polisi ezo n'obutabo obugenderako bwonna wabula tuba babigabe kuba ekigendera okulaba nti abantu babikozesa era babissa mu nkola abaana baffe bafune okugonjulwa okukoma kyendo n'enkula n'enkuzibwa ennungi awamunaaai kati n'enteekateeka tutandise butandise na bano naye ng'ekigendererwa nga gavumenti talaga ggwanga lyonna okulaba nti buli omu tumutuukako kuba ebigendererwa bya gavumenti tetulinaamu baana nabya bonna abaana tubatwala nga kyekyo naye n'enteekateeka tugitandiseeko okulaba bwe kitambula kituwa ekifaana kye tunaatambulirako.
1: Kulu wate Dr. Safina wetuwade na ye wanechi sante ngera ite kateke ni sante dala maso ebisi nao tujaba tubifu na maulide gafe agajama sao
0: Okatuanza nyo Nansumba Nadhira nteka teka zabi anjigiriza bali waliriko Chechante Primary School alanga maulire agasinga kokuago buterevo tugenda kubate tugafuna ama maulire gafe agagendo kubate ngagadako nyongira kujukiza aba Hamaj Travel Agency bagamye ntibatu wala abantu e Canada ne US ekotadenensi za shingeno muri Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain, Denmark bagamye ntibaku yambako gwe yagala ogende ettaka okusuubula okulambula okufuna obujjanjabi n'okusomerayo bagenda kuyambako okufunira empapula era nga bagenda kuyambako n'okufunira passport kye bayise passport processing basanga bakukizimbe kya Hardware City mu mwalyo gwa kubiri rooms number 211 n'212 okulira n'akatale akanakasero ogenda bakubirako okumanya ebisingawo ku noti 5757 noti 6666 85 akade kano njagala tufune ku buli abahamida ali wali eri n'ekitongole Chanira atulire biche bigena maso buli abahamida nkwaniriza
3: abashuza bachumza katonyeza mwenda kwa FM olunako lwa ishongo lishubunangizi wa kukwandisa abantu mu kwange Chanira chiriko omole so olunteekateeka gibatongoza olunako lwa leero ng'enegendereddwamu okulabamanyisa abantu lwaki bawandiisa abantu birungi ki ebiri mu kuwandiisa abantu na butya bwe basobola okwewandiisa enteekateeka eno ekumiddwa Identity Expo and Symposium 2026 ng'egenda kwerongera kusomeza 2024 omwezi guno nga kino kizzeewo oluvannyuma lw'okubeera nti nonga ennaku z'16 buli omwezi ogw'omwenda mu ggwanga lyonna lubeera lunaku lwakukulizaako okwewandiisa mu ggwanga okusinziira ku akulira ekitongole kino ekya NIRA omukyala Rosemary Kisembo ategeezezza ng'abantu abawerera ddala obukadde 10 mu ggwanga tebannakubeera nga beewandiisa mu nteekateeka y'okuwandiisa okufuna ennangamuntu ensonga ate ebitundu 75 ku buli 10 be baakewandiisa okufuna ennangamuntu wano wendi ndiwo n'omukulu S. Osborne okuva mu kitongole ekya NIRA agenda kuba ng'atubulira enteekateeka eno nga bw'egenda okuba ng'etambula era kigendererwa ki ekyabateekesaawo enteekateeka eno
4: Mwebalinyo ya mwebalinyo wa ulize wapala FM ya nze Osborne Mshabe omwogezo wa NIRA ila ntuwa umukisa guno kutegeza wa ulize wapala ya FN nungi NIRA itadewo kawefuwe evangu itadewo mikoro igenda kuba nga gitongoza mu butongole ebintu by'endala ebikwata ku ndagamuntu oba density so ebintu emikolo gino gyakubeera gyakugikola mu style gifita exhibition oba expo ng'omwole so ng'abantu basobola okujja wano ekololo ku kitebe kyaffe ekikulu ne bateekako stori zaffe oba ebintu okulaga abantu bonna bye bakola naddala abo abalina ebintu ebikwata ku ndagamuntu ngo n'obikola ate nga weetaaga endagamuntu so bijja kubeerawo mu nnaku z'omwezi 23 ogw'omwenda We are going to do it for 3 days. You have to try and start. Naye olwali tubadde nga tutongoza kaweefube oyo oba emikolo egyo gijja kubeerawo mu maaso n'ekirala twagala kutegeeza bannayuganda bonna nti kati nini egyokuba ng'ekozesebwa buli wamu nga bwe twali tufuna zi driving permit passport nga weetaaga nini na URA ne cabinet bataddemu stamp bagamba muntu so yeetaaga kugenda eri kuwandiisa okufuna ebbaluwa ya tin gyebadde olina okusasirako omusolo naye kati ejja kuba ng'ekozesebwa ki nga nini kati ekitegeeza nti ekintu ekyo kyazzeewo mu gavumenti so bakitegeeza nti gavumenti ebesobola okuteekateekera eggwanga ebesobola okumanya okulamula bulungi abannayuganda bwe bati abeewandiisiza n'omuntu wabafudde kijja kuba kyangu nnyo okugere okusinziira ku baana bo bawandiisiza okulaba ani agenda okuba nga atwala ebintu byo something like that omuntu oba nga ogenda okupandisa amataka oba ekyapa mu buganda basinga ndaba bagamba kawetuba yakyapa mu ngalo kakitegeeza okuba nga olina ettaka lyo weetaaga ekyapa katuba tukyetaaga kuba ng'owandiisa tiini kakitegeeza nini eno gye tukuba mu NIRA ebanga ekumala ng'oba oguze emmoloka wali mwagala gisa mu maanya go ng'ogigye wali mu payini oba ng'ogigye mu bondi emmoloka eyo mwagala giteeka kugisa mu maanya go tewetaaga kubanga ogenda wali ku RA kusooka okulambula ebintu by'omusolo okuwandiisa kinini ejja kuba ng'emala ng'esobola okukola ebyo n'ekirala kigenda tuyambako kigala nga mukama wange iddi Rosemary Kisembo wadawa nyonyo n'omukulu wa URA kijja tuyambako n'olusa abannayuganda babadde beewola ngakwata simu kati MTN we yati bamalo kwe wala tena ajisura nafu na yenda nali takutu ya mbako kukeneza umenji wa mateka na wa ntabatandi ya gaji ukusasua tinga vee wala so nini ukubanga tukusa nini mu structure za government zona ya kwa nchika ngetutu ya mbako kurambula urunje vintu hivyo government ngezole kuteke ya alantu mu abantu ina mguanga nga na abantu watupe nga basu uro kufuna uweza nga tebaina kutataganyizi wako na
3: mkulu Osborne omukulu achuguli dako ncho bukate kume obava nchumu kwanga tibana wako ila nga wewa ndisa obava itanile nteka teke na yoko wa ndisa ya kufune nanga mtu
5: golo oza butibu chibute
4: kwa foda ya wetuja kwa nga tibida muu uvurara kwa atiso ya tenu the press briefing wetuja kwa nga tibida muna isa liyoka tuluteke kumukuru kwa fekutuina at the end of the month ukubanga tukuliza abantu okwejimbe mkawe free afe ni mikolo jafe jige tuge noteka ko ya kubanga tusuru kurambula burunje nisonga zonezo wewe
3: kare oyo ya mkulu Osborne omogezo kuwa mshitongo lecha nilanga wade atanya ente kateka yomore so kuteke dwa ukulava antino banda Uganda wongero kumanyisiwa ente kateka yokuwe wandiso kufune nanga mtu na birunji shi ebijirimu omkulu guno wetabeke vitongo lebinji okuwa mgovernmenti omori echa yara mulimu abakulu okuwa mtibanka abazo kutaba kumukolo guno ngera bagenda kubera nga babera okulu na kululu batadde okwanga na kusomeza abili nyo kutukanga abili mutano okumanyisa abantu bachi batekeddwa okwewandisa okufuna nanga muntu n'obulungi oguli mu kufinansi kwa muntu alina nini namba amawuli amaya tujja kuba tugakutuusako mu ssaawa zaffe ezinaddako
0: okay tuyanza nnyo buli abahamida ali wali eri n'abakulu okuva mu kitongole ekya NIRA amawuli agasengako kwago nga wakutegezeza tugenda kuba tugafuna mamawuli gaffe agagenda okuba te wegatyo nga gaddako naye nga nyongera okujjukiza abatasini mu junior school bagambye nti abasangibwa nsangi manja we bakibakoodde abazadde mu bitundu by'ensangi maya n'amaguma buloba n'ebitundu ebiriranyewo okubaleetera abaana basobole okubabangula essomero ddene boarding liva ku nasaro mpaka P7 basomesa eddiini n'ebyensi era nga bagambye abasomesa abatendeke we bali ne bamaseeka bakugu babalina okusobola te okubangula abaana b'eggwanga okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubira ku noti 7 noti 2 ana 9 3 ana 6 ne noti 2 noti 9 9 8 4 3 9 akadde kano njagala tugendeko tunoonye ku Lubega Waswa ali waliere ku kibiina kya Anti Alliance for National Transformation Lubega nkwaniriza ku mukutu
6: I was going to go to the house. Nye abatoro ogenda rogenda masoko ngati bapiro ako akabaka wabo bagenza kuta oyo yabaka ko esabiche ezi buteke mabega aba anti bagenda masoko ngati gezanga bayicha mu cheno mugisha muntu ategeze zanti ayinira mu nabatoro yani ba tegeze kwa singapo baje kuira nga abali nya moyo na daro na ku romka gurusubira kuganti omoyo mugo mugenze kujja kwa ukansira nti bonga ba mimba wechi vina chini ulo soro kuwa ngati nao gali nyamoyo na soro kuwa ngati nao vipi ata kuwa tolo soro kuwa ngati batele kumobili kwa toyo mungiri ya mwena yungiri na yungira ku mkwata ya wa kupayo rensegea maso mbwanga ngativu kudeko kusinzi ya kusimbliza kusinzi ya kutambi ya kwa maso kwa ngati laba ili mlondozi uwe vyevo kuzi ama nikipiwa nyongaru wa mshona yagenda maso kwanga tajiwa mu studio za radio mu yabataga maso kwanga kali ku nsonga eze byo kuzi kino jeno atsaze ngoba ishaye ichi nzo kubanga tichija kumala wo wo tichija kumala wo so kwanga kwanga liko atagana wo kubiranga kwanga yo lija ambigwa kwanga ichi kiwa chetu bo bulungi na kama ti checho kule mesaba na Uganda kubanga kuogera si enkole jo kuita amu okulaga obulungi bwe kwanga okulaga okukola okulungi eri agwanga nunga cheta agaba na Uganda olia yugira jina cheze nti ngobu nafuga government government teko zichi mara okubanti omutu avayo na yugira ato ulifanmeru kukira uogezi na kuatibwa jenga kama nchi chini chanzo la chiraga tesi tangu sakuwa na sikuwa kuatambua simondo na chanzo la cheta gandi orodhano nolo kufanya kuhugira vino kabeti peyo jira gate school eria bantu na chini chanzo la sikuwa kwa ngao kuata bana Uganda mungeli ngaji ba kuata mo na kuzino era mungeli yamira tarimi kubanga ayo arandi oba yogera ku nsonga ya Dr. Chiza bisije kosane obedi tale nsonga nga yogina maso kwangi kwati wangaga machi Chiza bisije ye tagetembe kosane obedi tale vecha mbe yawe ngaba sibe chi na kwani mchisira kani ekimani kitwanga Dr. Chiza bisije nga mulwadde akasira kani yandwa that list ya we wa bail okusoka kubanga accessing omusawo we kosana ari ngangazi atokusoka kubanga abawaka ngaba je okusoka kubanga tiyewezesa ko mukoti nga gamanti chino si enkola oba si bwe mulamu ogwabalwanirira okusobola okuba nga baleta gavumenti eno mu buyinza nga demokulasi ali nyiriwo akaseera kano era yongeddeku n'asaba na Uganda okusobola bana Uganda bano olwenga alipenga kalulu akaweta aka LC nti baba muna Uganda asobola okuba nga agulwa 2,000 n'ayimirira mu layini muna Uganda asobola okuba nga agulwa onusu omutwalo okusobola okuba nga ayimirira mu layini okusobola nga awo omuntu akalulu n'agamba nti gavumenti tekoze kimala okusobola okuba nga eteekawo oba esobola okuba nga ezimba abantu baayo tiyandibadde at least tiyandinafiiza abantu esobola okuba nga ezimba eggwanga wabula yandibadde ati ezimba abantu bannayuganda osobola okuba nga tebazimba eggwanga katasokwanzigezera mu kusemba katono nyawe ngamaliriza yena alaze nti obulungi bw'eggwanga oba ku nsonga zoyinza okugamba nti yebaddeko atobyeko ekibiina ekya kyero jo nga kigira maaso kubanga kyendo singa gino Muhoozi Kainerugaba olwakalulu aka biasatu mu gumu eyo agambye nti si enkola nga amateeka oba nga constitution abweragira nti kyandiba kyetaaga nti ekiseera ekituufu buli kibiina ekikulwa mu kiseera ekituufu nga ekiseera ekituufu ekyandiba kituukiridde olasanga jeno yandikuddeyo ate naye n'alanga oba n'alangira ngaate amaze okuba nga awumulamu ti ebina bisinga mutabashe twazikiriza olwakadde nja kuba nga kiki batuusako mawulire gapagana abagaddako kuba kiki musambo akamuze mendapaletem nze omugabi Lubega Hamid Waswa omu kibiina kya anti
0: okutyanza nnyo Lubega Hamid Waswa ali wali eri e Lubaga ku kibiina kya Alliance for National Transformation anti ng'olunaku olwaliro gino Mugisha Muntu bw'ateyogeddeko eri bannamawulire munsikiriza ate nange mpumulemu katono nkomawo na mawulire mangi
7: Hijja yemu kumpaji nzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti programu za Umrah zaggwadda mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo 0703 89 83.
8: Dennis, ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
9: Emisinde kunyambukira tegereeta jokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
8: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
9: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
10: Omanyi kye weetaaga?
11: Ona!

0: bachale moba mama wangu boli yao okukola yenambeerirawo chemwebazako
1: na kutwala emitiana
0: ne tubere emitiana by then yali apangisa emitiana bwetwava emitiana ne tugende e Busunju era nkulidde Busunju wakati emitiana nasomera kawo ku St Kizito emitiana na nasoma upitu P1 ne tudde e Busunju ne nsomera ku St Joseph Primary School ya
1: awovude ngani akuwelela
0: primary ya ndabe kan somedde nasomera monana
1: ngani atu awafizi
0: mama baba wange
1: baba o ebyatata tobimanyi ko mayitire
0: ebyatata tata wange
1: teyalabika mukusoma wano
0: tata teyalabika nyombuto bwa
1: ne mama teyalabika
0: ne mama ange tabadde nyombuto
1: bwa sister nga yebale bambi
0: alhamdulillah mwana
1: sa na kukuza
0: na
1: kuwelela kya sobodde ngo omchala
0: e na welela kya sobodde
1: yalino omwami
0: yayino omwami yoyo mwami kitoke
1: nga ina na abana
0: aina abana be
1: era bakikwasaganya bombi ne mwami kitoke we
0: ya
1: obavako otya
0: wemba vira ko mama wafatuka alwala kuba mama ntunkula bwe nakula mama nanonya zije mmojanja be Asi ya toseka
1: Ndako mama waliwo naunanga takunonyeza okuze na sister wo wa mama omulala Terry communication iyo na luwaddamu okumulabanga alaba kuba wali wajjajjawo nga wafudde yajja nazika ye nakulaga nti data kutwala nakulekawo ajjo kuno nafunye obuzibu olwamanya nti wali omwana okay
0: nga nsobola okwoza olugoye naye simusalira musango
1: togumusalira
0: kuba ndoli nalinga ngumusalira naye kati nakula nenzala
1: oba obiraba anera nedda era omwana omulambula kotomusuula eyo omwana asigala mwana okay tugende maaso tunaddayo wa mama ashe tumusalira musango najja kunona
0: najja nona naine emyaka 13-14 awo bwe yannona yampise wa tata wange la first time yange
1: atawo kyali kirungi akulaga ekika
0: nandaga ekika kye nasanyukira nnyo kuba nze nakula simanyi nti siina waffe siina
1: kika
0: ng'oli ne waba kubagamba gwe ne bwe kuba n'enkutta teri agenda kumbuza teri agenda kulondoola teri agenda kunoonya
1: olinga gwe balonda obulonzi
0: omanyi mbulamu bw'ensi eno abantu batukolera ebirungi naye n'ebibi tebibula
1: ebibi bisinga
0: obungi nze nina mmote egamba abantu nti omwana omuto tajjukira byaliwo ng'ali bulungi bw'okulira mu mbeera ennungi tosobola kujjukira by'oyiseemu mbuto naye omwana w'emyaka ena ng'ali mu mbeera mbi tasobola kwerabira biriwo mu myaka ena mpaka mukulu waali kati yenzi
1: mama akunona akutwa mugenda akutwala akutwalako mchika
0: antwala ewa tata
1: yakulekayo n'osulayo
0: twasulayo fenna yantwala nagenda okwesanga nga twatuukira bulenga okutegula ewa jjajjange mukasa
1: azaala tata
0: ne tusangawo omugenzi senga nalure nayambuka nanona tata kati tata kweyamba Biden yali ayinaga abanene bavuga mu government era bwe natuuka ewaffe ne ngamba omanyi okuwulira ng'oli mwana mutu naye ng'olina kyewetise mu bulamu
1: kyewetikudde
0: naye kati ng'otuuse ewantu ne weetikkula nagamba wano we banzaala nga sikikakasa because nkuza ngambibwa nti nze siina waffe toyina kika
1: ekivumu okulangira
0: okulanga
1: gwa malaya sort of
0: kyovula banze
1: ajatiaasia
0: nkubiriza nnyo abazadde bowewangayo okulabirira omwana yenna ebigambo ebitagenda kuva mu matu gwe mutwe gwe tobimulangira kuba tomanye byankya nze lumu nasabako ekitabo nali nga mama amaze okufa mama wange afudde bbiri ena Bidi ena olokubanti na
1: sa biological mama yenyine akuzala yeah. Okay
0: mm. Afude bidi ena olokubanti sa soma bulungi mm. Eno ndi ku mama eno ndi bichi mm. Ndi awo kati mama afa bidi ena gwali gwa musanvu na ina mwenali tulira P7
1: mm.
0: Nga mugamba ekitabo chinzi gwako mama wange muganda mama wange azalo yo mkulu wange yankuza na agamba emiaka jyo jituso funo omusajja geno funo omusajja gulira ebitabo
1: mama wali kundiri
0: nga mama amazo kufolo
1: nga amazo kufa mm. Olo ani akututte
0: kati olo kuba nti baba bambi
1: linda ko mama la tugene mpola mama akutwala je bakuzala kukula gaye lato wa sigala yu.
0: Sa sigala yu.
1: Kwa mama ene chigende logenda omu janjave.
0: Ya, atenda bene wafe wa.
1: Uwe.
0: Uchita gela. Ndabe yu uwa jebanza.
1: Zala. Ne uluvanyuma kutuwale.
0: Aa. Siku mtuwala. Uluvanyuma atuwale mu janjave.
1: Ya kuwa chansi nosura kei wa mwejeba kuzala.
0: Kwa sura yufena. Choka gudwe nafu. Ele mitu ya katonda bizibu. Ngendo tuke wakanga te wali atamanyi. Ngate banda bangako.
1: Nengeri nyabali mani.
0: Nengeri nyabali.
1: Tata ya kuaniliza ate. Ya kuaniliza ngo mwana.
0: Oh, wow.
1: Mm, masha Allah.
0: Nzembla mu wange. Nina abantu babiri abanja gade ajati.
1: Masha Allah.
0: Jaja wange katerera.
1: Mm.
0: Nibia kwe ya mbaje msibisasu. Ntindatuka na feeling so kubo mwana.
1: Mbaba.
0: Nga sisobia. Yabika.
1: Yabizibikira yagezako bizibikira
0: atenga yali muganda wa tata
1: oye yabizibikira
0: kubanze la tata wange yali na love nanga omanyi nti tata ino omukyale
1: waka era love wajifuna kutata muto
0: kubafe batata bafe bakolanga bati nti abaana bo bakulira eri abaana ne bajjeno baba kolanga vice versa.
1: Okay, kakati inga mtuveya uruwa kade. Mama mumala ukulabe ika, mama hmm. Kutuwala ewe.
0: Tusula yo mama antuwale ewe.
1: Ewe wali wa?
0: Busi.
1: Busi.
0: Hmm.
1: Ukumazi.
0: Ukumazi.
1: Mm-hmm.
0: Nembera yonga we mjanja wa kusama kule ono andio.
1: Mwali busi mkatroding center busi wa?
0: Busi bugera.
1: Bugera.
0: Hei, kubata hata mmanyifu nyo step dad yoyo.
1: Hmm.
0: Yali mmanyifu nyo na katijali.
1: Tata ba muitaniwe ya kuyamba.
0: Mwami sedi mbo Israel.
1: Oh, okay.
0: Kutumede kwenye tata.
1: Na mlavi, mama yali mulwadde.
0: Mama aga yali mulwadde wa mutima.
1: Oh, pambe.
0: Hei, nga mulwa mutima, ngo ya lwale ntumbi, wa mutima nga gwatu ula mazi.
1: Yo bagamba bajirisa bulisa muntu.
0: Eh.
1: Okay.
0: Era mujawe. Kino siti achogera mama wasebunya ya kimutusa
1: ko. Waye.
0: Nzina kula.
1: Kasabe ze siba manyi.
0: Ekyo siti achogera. Nabo boyogende
1: ko to be manyi to tuba manyi babikubuza nti bitebi. Bati oyagala okutabula family bibirike kama yatta.
0: Mukama yatta kitufu na yenga nafe tuchimanyi nti mujawe ya kimukola.
1: Okay.
0: Mm.
1: Mhm. Mama angafa.
0: Mama angafa.
1: Yali azala ya baganda beyo.
0: Tuli batani.
1: Goliwa bana eri.
0: Bana eri.
1: Mm.
0: Nange nomu.
1: Wambi. Kakati tatu ono tuyasobola kukirizo sigale makana abana bebali.
0: Ani.
1: Tatu ono mgovu kutumirako.
0: Anti already mama. Abana yali bambi ya manya anti obula mbugenda.
1: Mm.
0: Abana natandi koku bagaba.
1: Tata ita ina busobozi.
0: Ya mwenye nana inga wamanyi nti. Ola banzi bachinko zomu.
1: Oh, yatia.
0: Na yata abana bange. Kuba mama yale kumana simba yobuto. Nga wamia kena.
1: Okay. Bweno deno. Kato kome awe wa mwalawi. Wa muganda u.
0: E wa sister.
1: Mm.
0: Na inga sister reda inuwa muto wange. Mm. Abu bato wange babiri. Nga ina mira ina nikarunji.
1: Mm.
0: Nga sisa wala kubeira utugenda kumungenda mmomenya.
1: Mwaka lubeza.
0: Nizikirile wa mama. Mama we mganda wa mama wani.
1: Awe ukeko.
0: Ha.
1: Walio sabi chitaboleta amalala. Na gamba ante size yeyo.
0: Emiaka jikuze ngene funo msajja mfumbirwe banange. Ngene funo msajja angulide ebitabo.
1: Bambi, wani
0: ya
1: kuka.
0: Nababela uye kwe ya ania inzo kuwa. Sao gendozalo wano uleta. Wano nai mungu wabu inza. Habana bangi mbazade. Mbelelede.
1: P70 wajitula.
0: Bakuziza.
1: Bambi.
0: Na yese jusa. Kuba mukama tasobola kugalanzi jizona.
1: Yazigula.
0: Zee. Mukama ya, bwagala oluji, agula madinisa. Amadinisa wagagala, obumoli busigala buisa.
1: Era. Wanati wasobola kuzivikira. Omuntu tagwa mwesubi mbula
0: mwese. Kabe ereyo nungwa mwesubi. Noma newe mara
1: mara. Katima moyo wawangana na ebanga ati miyake meka.
0: Ani.
1: Yali afubutuka mwebi gambe bizito wa mwebito.
0: Echinene nyondo uza. Tuwale magana.
1: Tuwale
0: magana. Na ye mama yali yaleka mpandi ikida kapapula. Akantuala. Akalikenda giriro. Etu uke wafe. Ata good enough cheneba za kumama wange. Era mungu wa mkazi ili za kabulie.
1: Mamina.
0: Nti yalianza de Kampala.
1: Busunju watu.
0: No, busunju nakulia yu kulisi.
1: Okay.
0: Nti yanza la Kampala, yanza la buloba. Nge ebo tu uke mutipaka. No buza kwe ya mbato sobola kubula. Ntine tata ya ine erinya.
1: Okay.
0: Ochite gira. Nti bwero watu uke busega. Wana vaka na linye okuva ebusunju nenzire eka mengo mama ange bamuzala ka mengo nenzire eka mengo nenzije akapapula kange kali nentenga ke kali kenda giriro egenda okuntu usewa fe era natuka yo kawungezi nenyanirizi wampitibwa hu nzenge watatansobia
1: baba Neba kuaniliza.
0: Neba njaniliza.
1: Nifuko umwana.
0: Nifuko umwana. Nize namale wafe mieze. Satu nga no mkulu wechi kamani.
1: Hapu yali nene.
0: Yali nene nye atenga andi mlaru nyo. Atenga andi mugezi nyo.
1: Ambe.
0: Mukama. Obewe ya njimbo saso manapa mageza amazali. Nti obongo mwana.
1: Wajita tata ya kuongela yomu kusoma.
0: Nga no obongo kukwata sichaboli na nao. Mbiko ye nangidwa nyo. Nga mbiko ye.
1: Toina interest mu kusoma.
0: Atenga mageza nagaina mna.
1: Wakati wabele uwa mwe, omala yobanga chofu mbirwe.
0: Natuke wafe ya libiri etano, mwa January. Kwa mama fabiri ena mugomu kaka weshi minezi mikono jaba mama ne baba na maramu emiezi ina. Maramu emiezi ina ube etano nezi jeka kanda tuka mbili etano January. Menga bumanya abana wakati wali banji tituwali waba wana asaki.
1: Ngoona ba chitao baba zukulu.
0: Ba tata. Ngaba zukulu bali waba tonudala.
1: Tata waku zala.
0: Tata kwe yamba.
1: Yeah.
0: Nse, mbula mungu wange sinimia nyobi, story ya mama sinimia nyobi ya tata.
1: Okay. Step dad, uncle.
0: Yeah, step dad. Nkaba uncle.
1: Uncle.
0: Yaba uncle.
1: Hey, uncle. Kwa step dad wamuleka ye, hey. Na wana ve.
0: Hey. Kati muna age, nembe rao. Nenga umanyi nti umbele waka, ni mwana neye wagula, nenge nakula kawa kubwa usigalo wiki bili. Sijia nzijo msajia.
1: Wakuwa na msajja wa mtu.
0: No.
1: Hey.
0: Bana ba waka. Nagenda. Ata na nalinge na nokola. Nenga beba ulilanti yekandi mbua usigaru. Nibabu uza. Nga mwana wani. Chivuli kikachitia. Bambi wali wawo mchala. Mama mimiju ya mkwe. Naga mafunilu omuli mkwe. Na mfunila mkwano kwe antijasi.
1: Wa kufunila wanaika mpalolo kuma mchivuga.
0: Cheba andu.
1: Chaka we mpisa itize.
0: Nengena nkulobwa usigaru.
1: Wali wakabukula.
0: Weekies.
1: Bili.
0: Niba nino na yo. Na inga afunye yo mlezi.
1: Hey, rada la wali mlezi. Ngofiyo mlezi. Apeza mlezi kakombeo.
2: Uyikala kutandika famye ye nkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm. Tusubulu kutendeka engeri okutandika famyo, ye nkoko, ye mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko utandiki wako obulu na kuulumu. Nukwe yungira yo. Tusubulu genda ugendo tandika famyo ni tukubuli langiri chi. Jo subulu kutandika famyo ulonji. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm. Kufamu ya fe ili gayaza na kasaja. Owa tukubide kunoti bili noti noti. Chenda mutano. Mkaga mutano. Nsambu mumunana. Oba noti musambu munana musambu. Ama kumya abili. Kumina musambu. Abili. Tandika famyo ye mbuzi. Obu miu. Ni nkoko ni Gawa Agrofarm. Ebyemizanyo, ebisenge tutubulunje, omuli basketball, umupira, motoka za mpaka, ibikonde, emisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nada bingi, wono msia fi Uganda, kukarura Afrika, wamo na mitara wa mayanja, full time sports.
3: Asazi, negadunya. Chaidi mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
3: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Sasara. Yes.
4: Ajabe rangono wayo.
3: Awafiri kata kuma mutindo. Awafiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi gati ya kutuomu kazi.
4: Ndato mtu mkumu.
3: Ate ya sato mwana, talamura bibida. Kwa mtu undina. Ule wafunia kuse mtu undo, ule mtu undina.
4: Yes.
2: Mkituli wa muna bukuku, mkutunurida. Wamuna kwa kine nyebye mizanyo. Mkutuna kwa sande, ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zeni sana. Full time sports. Ibya mizanyo ibi marayo. Tubisubwa. Mungiza kukuru wa Power of Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na makaka Power of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome, jangu na chua tunda, tusensera katare. Mujia tulebebo chibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sakona okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sakona entezorulio, okurime mwanyi. Kokowa, sakona kukata kwa mtindo. Nebi ntuwe bidara inje. Tusembera, ukutani kani sababili zoku matapaka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi, inu wetulia atibu tunywa. Abasome sabanje, banache kumu business. Banja kutusome sasa, kono kukira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi, utiko zota, bachi kora bata, utandi kotia. Tu ingini na mituwa nebili zoka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisaptioni ya Pearl of Africa Radio. Oba, po AK Slimki Book Center. Oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili. Kuminemu, kumi, kumina bili. Awa gitwa, ship with us. Banachin kumu kuchile mali ukuve China. TV1, Women Movement Events.
5: Umaniche wetago lwalero ye ona ona katajira mu flavors isato omuli yemiembe apples grapes wamune berries atenga ali mu sizes bibiri mutupe ye milliliters ebisatu wamune tupa milliliters ebitano kati waliwo ona eri muno muntu yenna wafunika ona kate kuduka lyo neri kulyo kumpi. Ona freshness you can taste. Ah, a product of Riham family
6: munyumbeno. Buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnyonyi buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli.
7: Right, nkweba zanti, webali nyo, webali lidala, yonajyo sinziro kubango tombo domu kutugo muganzi, ugwachi kumumusamba kutonyezo muenda, palo FM ekula, eri omuntu, wabalijo. Azizi dachi kama kumia sato musato zikongoza kusawa musambu, juki ya tugenda kutambla dela paka sawa munane, chitundu cha fechi soka, then chitundu cha chokubili, inshallah utara, tuja kubanga, tutandika munana paka kumuenda. Mchagera maso ne mchala Irene nga tubulira ko jemvu dewe obulamu bwe buzebu tambula butya byono bisangana mu program abachala obazira mchala Irene
8: wanje
7: dia tayongere iyo nga ogenda okukolebwa house girl
8: nga ngena okukolebwa house girl
7: otyo
8: nje najjo mwami
7: mu ba house girl
8: atanja gadde bitagambika
7: ha
8: ho.
7: Mm.
8: Mami wange nkutumiddeko nnyo mukwano.
7: Mm.
8: Anjaga debita gambi kayanjaga
7: langa. Wakanga bakujayo mu house girl.
8: Banno nayo.
7: Mu house girl
8: wali ogenza kola. Nyo ya mukumi awo mwana.
7: Mhm.
8: Bakulira batanti yagenze mu bwa house girl.
7: Mm.
8: Munaye bwenti onga mvaye kawempe nga nzira ebuloba.
7: Mm.
8: Naye twasigala tulabagana n'omwami wange.
7: Mm.
8: Bwe tulabagana.
7: Ntyo.
8: Wenafunira olubuto.
7: Soko lindeko mchala Irene. Abazadde tata awulira nti ogenze okukolebwa house girl.
8: Mm.
7: Ajja kunona yo mu house girl.
8: Eya yeah, yatuma yantwala nnone.
7: Era wali oli awunga bakunona.
8: Nga bagamba yantwala nti omwana muweereza akomewo kubaba mwagale waabwe.
7: Kati omuvubuka ono akwagala ddi kuba otugambye wali wakamalayo weeks bbiri.
8: Naye awo nga sinnakola house girl. Nate nakolako obwefuddi.
7: Teach.
8: Food driver. Mubemo imirimu jomu tasa alimejiko lango ulimu
1: kati obo kutambuze mmele oba driver we mmele wabwe ingiro utakubo ugamenti wali jajawo kugamanti gendo kwa naba sajja
8: no lontiwaka
1: okay. Ovude anti kati namburula jajawo kugamanti omusabi
8: mama si jajja
1: no yali mama yeah. Mama wo muto omugaiti mama nyamba akekitabo akugamye nti genda mbasajja emyaka jo jituuse okufuna abasajja
8: genda omusajja agulire ekitabo
1: akugulire ekitabo mulemaganye okoma we wa muwala we oba wadda butelevu wa mmoja bakuzala
8: nakoma we wa baba kati baba nga omulimu je jali ya kusala ngoye
1: ngambi
8: nga sala ndibota kati nga tuzitambuze ngoye ezo Nempi yangu bulamu bukalu ye. Nanina ukude wafe. Kati mkude wafe. Nga umanyi wakamuli banji we wawuli mwagu ganzi. Kubanzi bambi natuke kangandi muganzi. Na yenga atini no kweji yangu umuwala. Sisoma. Fena tuliwaka. Ngabili fani.
1: Kati awunofu na no mama gundi na kufunido umuli.
8: Ne Ramla. Nagamba nina yo mulimu tugendo yo yila mulaba mu pabulunji
1: nogenda mbwa osigala
8: ningenda mbwa osigala ningenda mbwa FD jenda fubu tukambwa FD ningenda mbwa osigala
1: mwa osigala wakoze weeks bili ofunya mwana wa waka omwana yita soma na ye
8: ya yali mulesa jja mukulu nga akolera wa kiseka atenge bisere byo ndi mubi va kubona obulunji bwendi ko kati
1: Enyabo kuulira.
8: Ebisera byo nali mubi nnyo. Naye bambi yanjagalira yo mbubi kuba nali na kale eri etewa wakatebe ka kumwanju. Nga ndi mubi. Naye yanjagala ebirungi. Nanneerabize nnaku ya.
1: Tata ja kuja wano wokola atengo red ofunyewo omwami. Ojja kuzaayo.
8: Chovola bankubiriza abaana abawala abali eyabeesibye ku lujja abatavaako mugende mukolo bwa usigala mufuna abasajja.
1: Hey, banaakwata ku basajja babandi tebabadde.
8: Ate bwe nkusanga nga mama omunga bidde nze nkukolereki.
1: Abaana tubapika bajja kubatta.
8: Nedda jati nyenda kusanga nga obuvunaanyizibwa abo tobukola omwami osazeewo tumugabane. Lwaki mpaka ejimu leka jonna tujikole
1: sife nati twa ontu okubeera omukyala kyogamba abazungu tebalina bufumbo tebawangaziza bambi bonna babikola
8: bosanga omukyala wa wakasimulaga jjavu kole ekyakutwala bosanga omukyala we wakamulaga jjavu muyambeko
1: otwala omwami we
8: toba kyomututte kisinziira ku mwami wo nsiima jasi
1: banna ngesenga irindi obawaddeyo
8: Sikuwa wayo na ye.
1: Aloza, wato fuse mutemu.
8: No. Wakubanti nzene.
1: Bumwa gana tofuna buja, notaniko kufuna omuti. Echo yo yechibi, echo sechi kiriza.
8: Anji nzele wakubanti ninafuna omukisa wina gendo kolo wa usigaro wa kadama. Wali waba fubu kaba anji.
1: Kubanga juki nanti, buwepi mamumuna njini mu.
8: Na yoma njini.
1: Otaniko kuwala na omuchala wa waka. Edyo sitemu.
8: Na nyizo okubera nsize waka kumwagala
1: kubanga nze chikundesezza nino obunafu bwange nti oluse emirimu gino ogisobola naye olwobudde sibufuna
8: naye ajja ati okimanya abakyala bangi nnyo baleeta bakadame waka nalowooza nti buli kimu kiwedde nayagala amwalire n'obuliri
1: mba nkusasula
8: oba nsasula
1: kati omwali lwaki oba tolina kukola mulimu gonga bolina kugukola
8: anti ngukoze naye kati tata ansanze twalo njalo obuliri tonadda na ngamba soko mbike
1: ebintu bino tuleme kutunulira bufumbo buno nga tutunulira ku level za wansi wano waliwo abanene kyemanyi abaana baabwe babaalira ebitanda owulidde naye tebakwanye babba baabwe n'abaami batuyambe baleme kuba na ba house girl oba oleese ettemu wadde nga gwobapika naye nze kyo sikikkiriza kyabulabe nnyo omukazi yenna omwana yenna Olabo bana na mwana muwale waka. Na uliranga afunye boyfriend.
8: Na agaziwa.
7: Agaziwa gwaba yagala kuvuma. No malo omuganda inza nokuwa katua. Ne wationo angagenda kwana mukama wecho sichikiriza irini. Kale tuveye. Eyo tuvuddeyo. Ofunye omusajja. Akutute.
8: Hathi bambi ya mwami wange we Masaka bana abaganda be Masaka. Mulangira.
7: Musilamu, mkulistamu.
8: Ayo mwami Aruna.
7: Ye mwami wo.
8: Ye mwami wange. Mwetila HK.
7: Na very well.
8: Mwetila HK.
7: Nga kutuwala.
8: Nga antuwala. Anga mbwe nafuna olubuto nga mugamba.
7: Ye miaka wali mwemeka jali jatu.
8: Kumina musamfu.
7: Mpulira.
8: Nali miaka jituso kuzanzi. Zali de miaka mitufu.
7: Mm-hmm.
8: Mfumbiridwa miaka mitufu.
7: Na yeye tukali ya Uganda. Umwana we miaka kumina umusambu. Nga defilement.
8: Anti kakati mbosiramu. Manyi pangali
7: denyo mbosiramu. Netekali ya Uganda.
8: Anti ulira mbosiramu. Umwana umuwalo wemi. Odizo mkone mabegoba mchala. Umwana
7: umulenzi. Yeshe kati.
8: Ya umwana umulenzi. Uweze miaka kumina itano. Oba musajja mbasi kya kuina ko buvunanyizibwa. Sibwa kiba?
7: So boto ngo bulamu butambula.
8: Kati mu busiramu nali mpiseeko. Obulamu bwe butyo nga butambula. Nga nfuna olubuto lwange sasoka kumanya. Kuba nalulwalira ko kumala emyezi ena. Na yeo mchala ewaka mama yatundanga huko obokunywa. Omwami omuchala ze nga mugamba ne mwala ongali ngo olubuto naye agenda okumugamba ninga ali olubuto nga wallahi ndi mu peace ne mugamba mana kati ndi mu period na ngamba tugende mu twaliro bakebere bande table be wa musawo nakanwaji okunkebera ngo olubuto lwa miezi ena
7: nga ali olubuto
8: nga ndi olubuto munange bwentyo inga nkubira omwami wange akasimu nga mugamba njagala kulaba bwe namuga nti njagala kulaba nga mpa appointment yali ya sawa munana nze golaba musanvu kitundu kuba ndi mukwasi wa budde mulungi nali nzikuse mu paka nga mukubira mubulira wendi inga jja nga munyonyola ekindese nga ngamba nkimanyi atali musajja afunisa muwala lubuto na atamanya nti alumufunisiza. Echo kimanya jati.
7: Sikimanya.
8: Yangamba nga twawukana na ngamba nnogenda nayo ino olubuto lwange. Nindowooza asaaga. Kati bambi na ngamba fe wa fe Masaka omuwala bwafuna olubuto ava kulujja. Ne mugamba nti ewamwe Masaka. Sibuloba. Sisobola kujja wa musajja gwe sikola ki gwe simanyi bwe tutyo nga mbeerawo nga nkuza olubuto lwange nga bambi ampa obuyambi yandabirira kati ebika byo bibagwa mu matu nti nafuna olubuto nga banga agenda ewa nnyini lubuto nga mbagamba simumanyi bankwata bukwasi nabagamba simumanyi bankwata bukwasi
7: obikirira omulenzi
8: bikirira omulenzi wange
7: yali yakugulira kasimu nga tewali communication
8: twalinanga bino bikolo box mu bbiri awo etaano bbiri mukaaga nga tulina kolo box ogenda wali nosasula ebibiri n'okuba essimu ne mugamba munnayinzi ne kati batuuzizza meeting bayise taata bannange muzeeyise ntongo mba ndi awo kagaali nga gguse nga mbuza ani nyini rubuto nga mga simo manyi. Nga ngamba togenda beda uwa. Nga mbuza andi makago. Nga mga mba ngenda kubeda. Kwa nalo ongo. Omwana mumusindika waje mmanyi. Abagambi ba mkwata bukwasi. Mumufeku akuzo rubuto lwe. Muna inga nkuza mwana inalindi yao sister wa inga jantwala. Aga waba hao sister umwa ngamba. Olubuto tulujemu. Gwe muto wantogenda kubera wana lubuto kulujja kijjalira bikabubi. Nga mugamba sirujja. Kati wakati wali mukulima bijja. Nga wabawo basista bajja. Nga bangamba tukutwale nti muntwale. Nga nzija mwana ngenda muzali ennatete era yali aweza wiki bbiri n'enzireeka.
7: Nga basista bakuleeta ozaalire mu maka gaabwe. Nga omwami tomuwuliza olwo.
8: Kwani lafu jetuwa ida.
7: Ngo okuba mchikolo box. Nge center azikuwa.
8: Bulungi nyo. Ebiseera ebyabanga ebitwala ebiri ebiri buli wiiki naye ebiri jadda gyali mingi
7: nga
8: mu kasente ka green okajjukira yampanga aka green akebiri bambi nga kangi
7: basically ka green kinyanya nakyo kiruddewo oko
8: biri mukaaga biri etano twalina green
7: otyo
8: munange nga tubeerawo n'omwami wange kati biri munana wengenda mu makaage
7: nga ajja kunona
8: enamunense twala eyo okugenda mu makaage mu biri munana waliwo eyali akyadde yakyala nga simwagala lwe nalina okugenda ewuwe nagenda w'oli
7: abawaka bategesa omukolo
8: kwali kukyala kutonotono ajje bamulabe
7: omusajja ani amukufunira gwe wamwefunira
8: yamwefunira
7: ng'olina n'omwana
8: ngaayagala omwana wange
7: kakati ate olina ono Haruna kati ate ku Haruna mucommunicatinga ng'ate oyo omuzzaako omusajja omulala
8: nga muyina awo yalina mu kasente ng'ayina naye nga muyonjo nnyo
7: nga ate gw'oli kijamajama
8: bannange yali muyonjo era ekyamunnemesa bwali buyonjo ekirala nga taata nkalunze watali kasente sibeerawo ng'agula okuva kujjanja katungulu nika bizigo biki buli kimu
7: kyogamba wafumbayo
8: buno obufumbo bwa weekend naliko mu bufumbo bwa weekend
7: ova waka wagendanga ne baby wo
8: nze omwana wange ku bye nalaba nga bansudde era nga buli
7: wayendanga mu bwenzi n'omwana wo
8: otuwasaaba
7: nga takimanyi mpozi wali toli musiraamu mu kaseera ako
8: ate ngenze mu maka ago
7: airini kuba bino bino bya busiraamu ebyobwenzi
8: ndi mu maka ago
7: wagendanga n'okyalira boyfriend ng'ogenda n'omwana
8: bulungi nnyo
7: osanga omusajja muyonjo muzibu kati naye era yali akwagadde kubanga yakkiriza nti oli kijama naye kangende nkwakyale
8: weyasinga okumpangulira nalina sisita waffe agenda kukyaza bbaawe nga mugamba nsaba ku ssente za nviiri n'olugoye munnange ng'abimpa bw'azimpa nga tukola ki nga tutuuka okugenda transport yanvuga okuva eno kuba omukolo gwali bukuya yanvuga okuva enateete mpaka bukuya n'akwata ebbiri n'aziwa owa booda azituuse ewaka bwe twatuuka okudda nannono owa booda eyanzijeeka n'amusasula
7: yakuvugira mu mmotoka ku
8: piki yali alina emmotoka mukwano omusajja bw'atyo neŋŋamba nze watali ssente sisobola kufumba
7: oba tewakimugamba nti naye lwaki tompanga kukasente
8: bannange yambuuza ki kyojula
7: tayagala okwate bukwasi ku sente
8: tayagala nkwate ku sente nga
7: tegwowuliroyagala okwate ku sente
8: nza tiristindekakati
7: omudisappointing otaane yatyawo nga byali bizibu
8: yajja wakalwali lwakutaano siri lwerabira nga nina okugenda ewuwe ku lwomukaaga ku sande bwe naye nabagamba nembagamba simwagala bannange nze lwakuneesibako
7: yaleeta ebintu
8: yaleeta
7: lwaki deeti nti jangu okyale nga tetumwagala
8: yalemerako
7: ok
8: bagenda bagere bamugaitisoke jangu
7: jawokyale
8: nembagamba bannange ngenda baswaza
7: ngajja n'abantu be
8: nze nninga basajja baganda b'e Masaka nga basiraamu ate nga mumpi nze nswaza
7: tovuma abantu
8: nedda mba sivumye
7: kubuliramuomyairinitovuma abantu
8: simba sivumye mbabuulira mazima oba omukatuli kyomulungi owebya munnaye nga nze nsiba byange nga ŋŋenda mpaka kawempe ew'omulenzi wange
7: kati omwami ono ajja n'abantu bajja okwanjula okukyala
8: bajja bana tebajja bangi
7: baleeta ebintu
8: baleeta kuleeti za soda bbiri baleeta ebintu ebyali bingi mu kaseera ako era ng'abajja okukyala eka
7: kakati omwami yali eri akulinda
8: bwe nnatuuka layini nga nti bulayini tetwasazanga ng'ogula buguzi layini nossa mu ssimu nenfuna akasimu kange nengula layini empya neteekamu
7: n'okubira Haruna eno e Kampala
8: ate kumukubira eri ennyumba yange yalingayo nga ŋŋendayo wiikendi Ewonu.
7: Ngana yo gena.
8: Nadigidanga na yo kuva ku Monday mpaka Friday.
7: Uh-huh.
8: O weekend ne ngendeli makagange.
7: Obwenzi.
8: Si bwenzi.
7: Chali chi.
8: Nali nchi ya itelegeleza ni kwengenda na ye.
7: Mukulistayo.
8: Tuwali mukochi.
7: Lindako. Mudine yobu kulistayo teri yebio nti wa obo koze bwenzi.
8: Obato koze bwenzi.
7: Obato koze bwenzi. Okay. Enombu siramu obububa bwenzi. Abazadibo bivaino kugaba. No genda no muami wo. Abububa bwenzi ene di, mudine ya fe yobu siramu.
8: Obu siramu tebukiriza kwete geleza.
7: Ah. Era tuline mfumbirwa ya dini yobu siramu. Eyo ndo uzandi kufunira sheha jikusomese butiabu tujukola.
8: Omwana wango obu. Walataka nda kwe salirao.
7: Ah, neta.
8: Baby Shana atinzai no
7: mzana. Aja kwe salirao ngo umukumye. Mm. Omuburi lido mkansoli nze. Mm. Nenga tagenze na msaja gome wakola. Mbungenze kuchara.
8: Ati narino nye umutufu yani.
7: Neta.
8: Edo nasala wa umutufu kati, yoyo kwendi na
7: ye. Omwana bagendenga bamuloza gochi waliko. Anyway, wakuli na mbizibu. Mm. Echo chechali chino kubawo. Mm. Ngo omwana. Chwa bazade tufunamu echo kuhiga. Ntibulura gajali lo omwana. Binji vya akula. Nga ya alaba ntibie bitufu. Awoli ya unga tebi chamu. Mm-hmm. Ogenda wa Haruna u.
8: Takuba kula gajali omwana. Ebizibu bia itama atu kuhiga.
7: Anti kate yobremu tujiza kubazade. Omwana akole chintu echi chamu. Nga aloza anti chechi tufu. Mm. Era kwepaka nakati. Bilie vichamu, obinyumia tofa na yu ulabanga ya
8: biyali. Bilijomo.
7: Uwe wale kunti, olichu wala chigezi nyo.
8: Ajati, ndaga bila danga bili nomo. Sorry. Na yu mwana angitajia biko
7: lomo. Musabili, musabili.
8: Banage
7: musabili, ati mwuri lida. Kati wa sila muka kansu kembu zao. Tonaba kusila muka. Okay. Aha. Ngo kubirono gula osaza kala ini.
8: Nga ntuke wa mwami wange nga nzija mkala ini nga nakalumana mu wakati. Nga mfuna kala ini kapia. Tuwabugula nga nusu bitani.
7: Ngomu kubira?
8: Siku banginagi. Ewoli sidalisi ina kubanga nebi sumuluzi mbeira na vyo. O mwami wange nzaya liya muwado mwana asoka. Miaka abidi mumu indata
7: za aranga. Kala ini watu wa kala ini wakagula okubloki ngori.
8: Okubloki ngori.
7: Nga wanaona bango dayo waka.
8: Leo kati wenda sibula wano nagenda lumu.
7: Batata ngo bagambote.
8: Bama le miaka ebiri nga tebampuli za binku watako.
7: Na ye wano mkubaduka kwa bagambote.
8: Watambula butambuzi. Anda bagamba ngenze. Era nemba sibula nga ngenze wa mwami gwe balabi.
7: Era ne bachireka.
8: Mm.
7: Kati Haruna ajatiyo kugende wa mwe.
8: Omwami wange. Mm. Omwami wange je wafe mkuso kati fe kati ye wafe. Mukusoka twali tufiridwa kati mulumbe.
7: Mm.
8: Abakobajja nebita.
7: Mm.
8: Gwe mulundi gwo gwasoka yaddala okujeeka.
7: Ani yaje wamwe ono.
8: Mwami Haruna.
7: Bakochi abajja nebita.
8: Kati kwabyo kwayo accident yaliwo. Omwami oyangamba tugende eka.
7: Nkuzikireko.
8: No, nga tetunatuuka awo. Nga yagala jeeka akyale.
7: Kuba ali nawe mu bumenyi bw'amateeka.
8: Tata yangamba, mkwega hii detozo msajja wano ina.
7: Kuholi chiyai.
8: Vera yofu. Nse tata wange, kabuliruasabu wami wangamu ngambo manja. Umano yu nino kusasula, nino kuwe chilabe ichamanyi.
7: Ani ya gamba angamu?
8: Tata, gamba mwami Haruna.
7: Oloku baku kumi, kudaluri.
8: Mm.
7: Oh, baba.
8: Nga jirati, tata yavuga ange motoka inajeka wimbi. Na mubuza, na yu wa musobola. Uye tata taina buzima. Muna nge ndi mulalu nyo. Nyezo mwami wangi fujuli angitali daba.
7: Uli mulalu, wakuba ama injo vwa mulalu.
8: No, mulalu kwa nchibi na umuntu wangana inja. Umuntu kwenja gala mbane mpisa.
7: Nga Haruna kwa tugende tuchari.
8: Hey.
7: Mm-hmm.
8: Tata da mugamba nkwega hili denza ino kusasula. Tata na kuyita na kubida simbulunji nyo na gamba jangu nkwagala. Nutuka na kubuza na yedala dala abana abu nabu inaba musajomu. Nungu kato abana abu musajomu.
7: Kamveko mbaka bano katono nyo. Nkomeo mchala Irene Asibule.
9: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
10: Water supports in the circulation of the blood within the body. In addition, it helps in cooling down the body temperature and regulating it. However, water is important for the functionality of the kidney, so the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that microelements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
9: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
11: Good morning, Kampala.
12: Ebintu byogenda okuba ng'omanya ebitambula bigenda maaso mu ggwanga.
11: Amubulire nga bwebukedde.
13: Ndi waddembera osigala mu nju yange.
12: Akyali tekikkirizibwa.
13: Nga lwaki?
12: Era tuwaliyo tugera olaba ennyumba zeggulawo essaawa nyene tugera.
13: Omanyi nekyasinga okwewuunyisa. Ate akakufulu wabweru. Osibira bweru okufulu namudala weebaka.
11: Tukubugenya ebirowoozo okuteesa. Twogerako naawe. Okukwisa n'okuwa ekibuuzibuuzi ekinyuma ekikutandisa olunaku.
12: Mumbejja.
13: Nze ndabala tesedde okwogera olu Jamaica. Ya football, la football, Jamaica.
12: Mumbejja.
11: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa ssatu ez'okumacha mbawuliriza buli kumacha etulio mukeze.
14: Nice weekend.
15: Good morning, my neighbor.
11: Good morning, Kampala. Weekend in your four.
16: Ugambo uchia saruganda jona.
11: Sigambo ugambo uchia sibu.
16: Waka edete vuga na kucha.
11: Sibu dada.
16: Toke saruchi agako kwa ya mgezi tama ni mirundi.
11: Hey! Ate chali wo mkama wa iya faye chali wo loza.
16: Toke saruchi ange yomu mvomu na yemuna ange sora muku wati. Mwagira kita kuhunji yora mudroni.
11: Yukila kuna fee, bukidibutia.
17: ANC Uganda, yu mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula, tuini nyanga feka kuwa ANC nzika kamu.
11: Entanda extra.
18: Ono mama Amina Aminente.
11: Ni mana ugwe?
18: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
17: Kana karuwa nanga. Naye Amina, Amina. Ni mwana mkupoto kuwe baba.
11: Buliru mkake ni Sunday, ukuvu kusawa kumini mwezo kumacha, paka kusawa kumi na biri.
7: Alright, nkweba zanti weba linyo, weba lile dada. Chara Irene, nja kwe yongira wiki ja inshallah. Sibulo mlonja atuuliriza.
8: Aba lonja, baba diba tuuliriza kuparo FM. Yenze, Irene na mudu chisache. Omani nzalwe yebuloba. Isha Allah Mungu akirize ne wisha jatu demu tukwatagane.
7: Amina. Webale kuja. Na eba nange, ebintu byonyumiza. Abazadde bafune mwisho okuyiga. Gwe ebintu bino obikola eranga weyogereranga alama nti bitufu. Naye nga bichamu byonna byonna.
8: Anti bagamba baba babulirirwa wabwobwe.
7: Obo munaku
8: ng'okutoka nkomola.
7: Ng'okutoka nkomola.
8: Tuddemu tuongerezeeko wisha ja isha Allah.
7: Okay, we bali kujja.
8: Kale mama.
11: 107.9 Baba FM. 107.9 Baba FM. 107.9 Baba FM. Chalo msiramu, musawe yokubili. Mu program, abachala bazira.
7: Alright, nkweba zanti, iwebale nyo, uwebali redala, yonajwa senziro kubango tombude, omkutugu omuganzi, ogwachiku mumsamba, kutonyeza muenda, palo FM, ekula erio montu wabulijo. Tugenda kuingira mchitundu cha fecho, kubili inshallah utala, mbakuli sayo nyo, iwa mchala Irene. Mchala Irene kutubade na yu nako lwaleiro mwebali nyo mwebali datugenda kubanga atumuza mbozi ya Irene nino imwebi okuiga binji nyo erife avazade jena gwira tujakubatu jitegira nti elimu obulumi elimu omwana obutamanya kyakkola, waliwo ebintu abantu nga wadde bakuze naye nga balaba nti biri ku nnomo kubanga baakula balowooza nti bye bituufu. Kitulekawa ng'abazadde, katulinde tumalirize emboozi ya mukyala Irene inshallah taala, then oluvannyuma tujja kulaba kyekiddako. Mukadde kano ampiza omulungi, tugenda mu kanyomero kaffe, tugenda waba mu katundu kaffe akookubiri ak'omukyala omusiraamu.
11: Omukyala omusiraamu mu ssaawa eyookubiri mu program abakyala bazira.
7: Alright, nkwebaza nti weebale nnyo, weebalire ddala. Mano ntikatuwano mba nkola ti ku nsembe akugamba nti ebyenfuna byo bigootaanye. Jangu wefunira akatabo kalimu edduwa ezijjo kuyambako oba olina ebizibu, okasomeka wandikwa mukadde wa Feshurai mu Kenya ku siringi 12 izokka. Nekugamba nti wano, nekugamba nti ate wano batugambye batya Mukaro Enterprises Uganda Limited betuta wana kunonya bizimbisibwa sementi, mabati, rangi, tiles basanga ku Kampala Shidi Hamis Road ebisega bali next share Masaka Road bali kuzira musamzire mu 18 85 5 5 15 bano batugamba batya bano batugambye bano batugambye anyo akansome Firdaus Hijja and Umura Services bagambye nti bano bagenda kujirako abantu 10 abagenda okusoka bagenda kujirako discount ojagendere milioni 5 Makka oba okora umura banamukisa abanasoka ku milioni 5 nabwe kityo tuberenga tubeyunira tusangibwa ku ofisi yabwe enakasero ku yana Steeran Tube bali ku 0703 98 82 Firdaus Hijja and Umra Services we batyo we batugambye. So nga tebanaffe abawa Kiso Muslim Secondary School abera Hajati Amina na Shiganda ali ku 0703 97 3 95 oba noti 7888 6 35 omwana mutwale ku Wakiso Muslim Secondary School agenda kubanga abangulwa. Omugenyi katumunoonyezeeko wano simanyi waishi rate mugenyi waya yuleti Professor Manisulu Senyonjo mbadde nsaba demo mpelezeko gundi erije wampelezeko eyomukyala Amina Nakibuule esimu yange yayika nembanga message nalisi naba kujimutuusako buba kuli Professor Manisulu Senyonjo UK bade saba ebikwatagana ku mukyala Amina Nakibuule biwali nga biwali mpeleza abelenga abikola kindly on my knees nsaba odemu obimpeleze insobolo bimwa tusobolo kwe asobolo kwe yambayambako abana munsi balina ebizibu. Katunoonye ku mugenyi waffe, tunoonye ku mugenyi waffe tulabewa watuuse obanga nekkubo lwaleero libaddeko kajjaamu lwaleero libaddeko tunoonya mukyala Hadiya Namayanja Hajjat Hadiya Namayanja agwe tunoonya akadde kano inshallah taala naye atera okukwata ebiseera mukyala Hadiya Namayanja mwesiganyo naye ndoza kajjaamu akasanze akasanze naye kale inshallah gwe tugenda okubeera naye mukyala siniya nnyo nga tishekati bulungi. Kati ate bano batugambye kino kirango kigamba Bakadala Family, Bakadala Family nga bakulembeddwamu Haji Mustafa Kadala baita abantu mwenna okujja okubaawo ku dduwa ya mukyala waabwe maama w'abaana Hajjat Rukaiya Nakitende egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13/2026 ekatumuluweero mu makage mu maka ekatumuluweero maka g'abakadde be buli awulidde ategeeza omulala tunasanyuka nga muzze nze Haji Mustafa Kadala. Sheikh Muhammad Badi Katende ayita bahalifa omukulu wa Twaika Sheikh Ali Mundu bahalifa mwenna bamashehi ba imamu bamulidi ne bamuliddati okubaawo mu kusoma edduwa ya mwannyina Hajjat Rukaiya Nakitende. Emikolo giritandika ngenda kuza omwezi 12/2026 esawa 2 n'ekitundu okusoma dahira enkeera nga 13/2026 edduwa etandike ku sawa 3 ez'okumacha. Musabiddwa okukwata ebiseera tunasanyuka nga mwanu kudde damu eri Sheikh Bad Katende ali ku 0782 5550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 There was a reception kubuze ko mugurira mukirize onkole bwente katono nyo onkomaud kamalo kugurira omugenyi.
11: Program abachala bazira.
19: Yeah. Abachala bazira.
7: Kumo nsamba kutanyeza mwenda falo FM hekula eriyo monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
19: Yo. Abachala bazira. Abachala bazira.
20: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emieze na. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emieze na. Mumakagaba.
11: Abachala bazira.
20: Echimutu zise emieze na chichi. Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafudde tumugobya agenze waite emyezi esatu adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
11: abachala bazira
20: kati omchalo ono namwando taina kuyisibwa bubi kulwa kubaya bazala mwa
7: ekibite kijjawo kibi
20: Allah yakulagira abana bamwemba mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuye yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
7: mwarambe mali abamule kwa mwe mwekebere
20: abana bali ku street
11: Abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakawungezi program abachala bazira yeah
19: abachala bazira
7: kumo nsamba kutanyeza mwenda falo FM hekula eriyo monte wabuli jo asianze kula msaka
19: Abachala bazira.
20: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emieze na. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emieze na. Mumakagaba.
11: Abachala bazira.
20: Echimutu zise emieze na chichi. Tusobola kutunulira namu andu ono. Tagenda mumwezi gumu gunonga bafude tumugobya agenze. Waite emieze esatu adaba gambe. Banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
11: abachala bazira
20: kati omchalo ono namwandu taina kuyisibwa bubi kulwa kubaya bazala mwa
7: ekibite kijjawo kibi
20: Allah yakulagira abana bamwemba mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuye yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
7: mwarambe mali abamule kwa mwe mwekebere
20: abana bali ku street
11: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakawungezi
7: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala Hajjati Hadia yamaze dda okubanga kalidde emabega w'emizindaalo gya Radio Pearl kkiriza abeerenga akulamusaako. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
21: Alhamdulillah, thumma usalli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdata min lisani yafqahu qawli. Amanya ya dozi nga wabiyo gede yenze na mayanja hadia mwalawashi muhammadi mayanja Allah goya jula ni bachala bababili ajati kabeja uba ajati madina na mawanda uamu ni hajati nuriyati ala na mgerwa ila mchala wa imamu Musa Chiwewa Nize Allah gwalonzoro wa lero okubeeranga tubeera twejjukanyako fenna ajati asiya obulamu bugamba ki
7: jenda alhamdulillah ayati omwami waffe
21: mashaallah
7: yaddayo musafari
21: omwami waffe ayinako weyeekonyeeka alhamdulillah nenga mulungi
7: Mashaallah.
21: Tirokolese ekigambo nti awaana w'ensuuta. Kakati olwaleero Hajjati Asia engeri gye tuli mu luwummula obudde tugenzeeko eyo tetugenda kunyumyamu kanjawulo mbadde nsaba twogereko ku ndabirira y'abaana baffe bangi bagyogedde naye olw'okuba nti ekiri mu ddiiro ate nga bye bagenda okuvaamu ffe abenkya nsaba onzikiriza omulamu ogwo ng'okooneko omuzadde ali waali ng'okimanya oyina omwana okuva ku mwaka gumu okutuuka ku mwana ali mu ddya zisaawula kuba omwana aba mwana ebbanga ly'omala ng'okyalina bakadde bo kubeera yadde olina abazzukulu ng'olina maama wo bw'otuuka ewwakuyita mwana n'olwekyo abazadde mwenna abakyalina abaana ekisookera ddala twebaze Allah okuba nti ffe bakyalonza okubeerawo tuddemu okumwebaza okubeera nti yatuwa obusiraamu. Bwamala otuwa obusiraamu ate n'atuwa abaana, ate n'atulagirira butya bwe tugenda okulera abaana abo. Nolwekyo wayimbadde nsaba twogerekoko yadde akaseera si kanene butya bwe twaliriza abaana baffe. Nze ku lwange ndi musanyufu bya nsusso era nneebaza abakiteekamu omukono ogw'ekyuma okubeera nga tubeerako n'abaana baffe holiday ewerako. Jetasi yakimpisa bubi nnyo omwana.

0: Tisobola kusinga.
1: Tisobola kusinga waka.
0: Olwaleero
1: byosiga mwana wo. Essomero siri musigamu.
0: Hadatadi yanva kusibula wano omukyala.
1: Nnyabo.
0: Bamuyita mukyala Irene.
1: Nnyabo.
0: Loza ku TikTok aina amanyage gakozesa.
1: Nnyabo.
0: Naye anyumize emboozi ye mu byafaayo bye ngero tukyalutandikako.
1: Nnyabo.
0: Naye n'otunuulira nti abazadde batufunyeemu ekyokuyiga obulagajjavu bw'abazadde bwafuula omwana ono ekitagasa. Y'embeera abaana abamu oba n'abakyala abamu gye balimu eyo. Yakula na ssenga wa nnyina. Ne nnyina naye yakula na ssenga we. Nnyina teyamulabako, nnyina yajja luvannyuma. Agenda okulaba ali ne muganda we. Muganda we naye nga bwabonyabonya bwamulangira bwamuvuma byatayogedde ku mpewo.
1: N'akulanga obulamu.
0: Aweza emyaka 13. Wali jajji ssenga we yafa, nnyina bwe yajja okuziika. Yamuleka obulesi mu mikono emirala egy'okugenda batulugunye. Kati ajja omuno na wano waali ewa muganda we batulugunya nga bamuyamba bamusomesa naye nga bya bisomere byamu.
1: Mutagamba nti gavumenti ejja
0: bbakwata. N'alyoka amuggyawo n'amugamba nti nnonye omwana ono agenda nzijanjabeko ndi mulwadde kuba baali baamuwa entumbi. Lwamutwala olwo okumulaga gye bamuzaala. Abantu bangi bali mu mbeera efaanaganako ng'ey'omukyala ono gy'anyumiza. Bamutwala ewaabwe bwe bamwaniriza. Nnyina amugamba nti kakati tusuzeeko wano kati tuddeyo. Atuuke ewuwe kuba yali mulwadde w'entumbi. Atuuka nnyina alina omusajja. Ng'omwana ajjanjaba nnyina nga nnyina afa. Asanga nnyina yamuzaalamu abaana bana taata oli. Kati abaana ne babagabana ab'ekika. Ye n'agenda ate owa muganda wa maama we. Bwe yasaba ekitabo kuba yali agenda mu kibiina eky'omusanvu. Nnyina yamugamba, gwe tulanga oli mukazi mukulu otuuse gye myaka gy'olimu okyansaba ekitabo genda abasajja bakugulira ekitabo. Bwe bulagajjavu abazadde bwe tulina.
1: Kati ajja tiyasi olaba embeera eyo gye gamba. Nze mbutuufu ntera okyogera zajja jasi yandi mukyala eyasoma nenfuna ne degree mu busomesa ate. Era ndi mukyala musomesa. Atali ow'Oluwalabu wabula ow'Oluzungu n'oluki. Naye bwe mba nga nze njogera ebigambo bino, nange mbutuufu namala kubeera muzadde ne ntegeera. Abazadde bwe muba nga mutulabye mutuwulirizeeyo nga tubagamba ebigambo bino temutuyita basobya. Wabula omuntu yenna akulaga ensobi kuwalitambulidde. Yajasi yatulina ekizibu, twagala abaana baffe basome nga n'owange mwali n'owajja tyasi yakola ki. Naye ekizibu kyetufunye ekinene nti abaana baffe bategeera ekintu kimu bitabo. Baba bategeera ekintu kimu bitabo ate ebibalinze ebweru bingi nnyo okusinga ebitabo. Ky'ova olaba nze lumusenga wange yaŋŋamba nti nze nasoma ne ntuuka mu kyokuna. Naye obwongo bwange ndaba bukola okusinga obw'omuntu eyatuuka e Makerere. Ekigambo kye yakozesa saagadde kuvumirira yunivasity naye ekisenga wange kye yakola ki kye yakozesa. Nga kyategeeza nti ye asobola okukwata ku kino n'akwata ne ku kino n'akwata ne ku kino.
0: Ye
1: ataasoma.
0: Era n'abiggusa.
1: Era n'abiggusa. Naye ajja tyasi omala kiraba ng'omaze kutuuka naddala ffe abalina obuvunaanyizibwa bw'obufumbo. Ng'omwana yali badde akola emirimu esatu at the same time oba mu kaseera ke kaki. Naye ng'omwana ye alaba asobola omulimu ogu ate gwagumala aba akuuya ekyokulabirako. Omwana ali mu kufumba. Ate n'afumbira ku sigiri. Yeetazeeko, aleeseeko ku mazzi, aleeseeko ku gundi, asaze obutungulu, asaze ennyaanya biki. N'agamba maama mutuufu mfumbi enkooyi. Naye nga ffe bamaama baffe yabanga afumba ate eno nga bw'ayoza ku ngoye ate eri waliyo okuyonsa omwana oba amuweese ku mugongo kubanga n'okuweeka gubeera mulimu. Ate n'amaliriza ng'emirimu gy'agikolera mu kiseera ng'akimanyi nti omwami ssaawa 7:15 olumala okusaala dhuhuli aba ali ekyemisana. Zigenda okuwera 7:25 emmere eba etuuse omwami w'anaagifunira. Kyokka abaffe akoze balina olukobo lungi nnyo okuba buli kyakola awulira kimumenya. Tasobola kikola sipiidi kuba obulamu bwakuliddemu bwakumuyi.

0: Yabana. Naddala tuli mu kaseera kaluwummula.
1: Ajati asiya mbadde ng'abazadde bafuuke mikwano gy'abaana baabwe mu mbeera z'okukola okubaliisa. Abaana baffe babeera ku masomero balya bubi. Ate tetujja kunenya masomero kuba tebasobola kubaliisa nga bwe tukola ki?
0: Nekyobaliisa.
1: Nze ajati asiya wange bampa etteeka era mbayita bakama bange mu nsonga eyo. Nze wange sifumba kawunga mholiti. Nanga mama tukalia tuwaka kuwa.
0: Emele sigado jifumba.
1: Meri janjalo. Biliwa bali nilwe nyatengo lusi mubamu wache uyeza. Siga mati jifumba nkoko na nyama na vichi.
0: Na ye kubanga babi kuwa nyo kusomero.
1: Atene cha wana wanolaru wachi balu wala nyo kusomero dausa.
0: Na ye mba dengamba. Enfumba ye waka ya njaulo. Shijanjo nechu watu jifumbi waka.
1: Ati kati ze ajati asi ya njaga na kuhuli la mati.
0: Otambula na habana
1: chibaba. Zo mungo wange natamu echi janjalo. Tuna china. Ne muna ati wachi fumbi ye batia. Nyinga somero ye lianta miechichi.
0: Evi janja.
1: Na vidi ya nembi kuwa.
0: Nebi kutuuka.
1: Kakati wana wangambe echi gambe. Ajati asi ya tuwe mungu sasa. Zituwa mu mbeera ya masomero. Ne olima zimabana ni babu mwole nsao atano ya kaunga no jiteka wali. Eye vijanja la satu ya rumie dawali kuhanga baze. Eh?
0: Atenga bulimu. Bulimu buna buka ukumibu na
1: obwenu. Kusomero, bajituwa langa ya kutulugunya. Atene waka baze la kufuse kola chini.
0: Nzache nasingo kwa unya kumasomero gano. Eh? Abasoma sabote bali ya kumvazi no. Edane kumbele no sije bali yako. Walai enveza hawe zibera special. Luwati te wafumba lumune basa na kumu senyi.
1: Kumama ni makama babu.
0: Ni basa na kumu wakati ya azi. Apana zibetu bawandu. Neka tufumbi vyo nevi janjalo bifana gana. Katuseneke vya basomesa tuteke wali. Nye
1: tubafuli la dala msonyo kwa sechi gamo china.
0: Bali ama zinga gazina. Nebu tole uminga ganti batongeza mwaka dot kabuto.
1: Nye chusa mungu. Eh? Leta yo grenzi. Obabu kutena dodo kati sauza nkuba weba yedeo. No batwala ne muno kadodo enfe waffe tuna ugundi jitwalika oba mula kuno okulima ko bayigiriza nti mulimu obuntu obutono garden osibewo obudodo eh ogira bana atera okudda buteke bikebe bamenyeje omuntu wali ako ku greens atenga yaze
0: ko enfe kusomero ya fe twali tulima nga batufulumya oregulo eh batufulumya kusawa mwenda awo fenna ne tugenda tusimba line nga tuina school garden munange nga nene zalinga mu acres
1: oboba bunyabo nyene
0: zalinga tusimba ne kasoli
1: utente bo byabelanga ko dalanti eno sawa ya kulima fetwali manga
0: twalinga nene cha table ebyo bya primary byenjogera ko naye kati simanyi oba bichali
1: yo nseke nacho bichali yo ngaba programs za kuwata za kola chi
0: naye twalinga nene cha table nolete mpindi omwana namanya nti zino mpindi bino bijanjalo
1: Nye kati ya wafu atuka ni msini ya funga tamanyi
0: Una lumonde
1: Tamanyi chijanjaro jechimelela Tamanyi cheno mpidi Tamanyi chijene Kakati gula
0: hiyo Nye ya masomero Agamu mbialo Manyi za nasomera mbialo Nye mkubazi
1: tu Nye mkubazi tu
0: Nye mkubazi tu Batu tu
1: Nange nasile tako
0: Batu tu mange yuku
1: Faya udu Nye mkuba Deye faya udu
0: Kakati atemi nombidala mumundo mkavi Mubitundu yu mbialeyo Omuntu bwafa oli aleeta olukuba mbiru yambeko addukiridde era kyatteeka leka bino ebyaffe ebyembibuga n'ebyalo naddala mu Eastern eyo ofiiriddwa gundi afudde omuntu ajja n'obuku ajja n'akanywa k'enku n'akadomola k'amazzi era ne mutuuka
1: training nungi kuba obuganda
0: era ne mutuuka
1: kimuyambe kubakoze eki
0: kubafiiriddwa era ne mutuuka kubako chairman n'abakyala ne mutandika okuleeta emmere oja n'enku n'emmere obakawogo obalumonde ebyalo byeyo
1: tufumbira abafiiriddwa
0: nabwe benyini muleme kugeya mufu mumuddukidde naye mugenda kutuula mulinde nga bwe mufumba mwegabira ab'ekyalo
1: yasi yakikumenya ki okuddira omutwalo gumu bakati tuleri kugumu bbiri fe wali bagituguza gumu 1500 Owezina abaana basatu ewaka baliyeko kujja eya boyi
0: ati weyogedde gumwawo ne mmanya nti tugenda mu maji kubaze tugagula
1: abaana babeereko nabo mu life nti bakomyewo keki naye nze nyina omuzadde
0: naye ate nze n'amagimanyogasibira
1: nenye abateerako mukene kawunga ne mukene baliye bajja kula bagule ebya
0: ade nze manyi n'okufumba amagi nengasibira ku mmere
1: masha Allah
0: si bebya Nzano osanga ndi busy nyo. Ati
1: yaba yi gizo kubaba yi ya. Nifa siso volo kufonza ya jasa ya nalisimanti ya majigemba. Muso volo gafumbanga tigali mubutu.
0: Nii, gafumbika.
1: Na ye, nga vokati kanji ye kwa unaluali zenyo chitabani shangi. Nga na mwana, unabangambi mwama, ate jifumbe liyamulema. Nga tipo ufumbaga na agali ya bulungi nyomichi.
0: Ati gabaka kuti. Gabanga amataga soka monte, unako lusoka.
1: Kwa jabanga manobalaba ulebali ya kuchinduche wa ulilanga shangia ulu. Chizo kumanga sicha beyo. Neno
0: ze jinsa wala difumba mwe mirundi nga kuminga majiganja ulu.
1: Nange muna
0: ati wago
1: kakati echo chinyinyi nyabo cholina sikiriza abana
0: ate
1: muleke yekwatire mu
0: atakati nzo chale wange ochale wange ne mpita yo mufumbiro nsigala ono nga kunyumikiriza ogenda kulanga ebintu byekola
1: byo
0: olaba muntu kunkubaka ama konze patukole wetu oluusi tebatera na kumbuza
1: yeye training je tugandi naye kati osanga abazadde abanyivu baba ganya abantu okusoma holiday umwana ogubeera kona yedi munyumyamu ko dino umwana omuwala utegero byonjo
0: abana abamu kiroto kya anti seri abazadde babwe bafuka threat
1: yeba nanga somero lidda mudi era tubaze ku masomero amasomero ge gabazala no ulira omusyala nga agamba ti ye video bidi tazagala ku somero zibamenya naye omwana n'omuleka y'emyezi esatu na tomulabyeko oli muzadde wannabakigwe naye bamukuwadde ne holiday weeks isatu kati batwongedde era bannange batwongedde muze nno ssanyuli yange ne banga nti banyongedde omwezi omulala muki abaana bannange bajja kusoma ate bajja kuyita ekyo tubirekera katonda
0: anti kati kyobutola abaana batamu amangu okusoma
1: nemitwe gijja
0: omwana nabanga omwaka mulamba taguwumudde
1: wasomanga ngaosoma tomala tebikitabo tewabikuwa
0: yenda kwenda kuliranga tutudai waka tugenda kuumula ngaluba
1: yeye nze sija kulima nina mu abasinyi ya phone eti bali ku pressure iyo ndizi ku ka kumunano osome bichi bakuwa
0: ninayo halima sinyi ya phone ninayo nalulu sofia nze
1: kibaje kuita
0: P7
1: ichitege ya tiasi ya nkubulira sili naluna ku lina sura mu kitabu ku sinyi ya 6 ya de sinyi ya 4 na yenda ita ate ne mpita bulungi
0: bulungi
1: kati lwacho ngancho wangi tajja kuita
0: hawaliwa kapresha kwa kebateka kubana.
1: Baka bateka kwa obwongo babu kosa ajatiasi. Obwongo bwabaana abazadde mu bukosa omwana nabawa nazuku kakumacha. Atuwa kwa tizeni na yechi wala cha P5. Niva mwetaga saa kumina bilinga alimu class. Sawa kumine mune yechi tundu alimu class.
0: Nzena.
1: Atena jane home waka.
0: Nagamba.
1: Chichi yecha anaye umuladi.
0: Nzena gamba klasite cha
1: wakanira. Atisa yawachima nyinti ainuo kudeka kunye uniform ye. Akunye mpale ya kunye katambala. Kuma ebibyo mimu igizanti vya uchi. Ata maladde mu holiday. Ate njaga nange wachi. Abe kocha kula yo kere chimula ganti.
0: Omanyeze somero le omana angiri ya somero. Abakandi ogiri kubeera CB. Eliranye ekene balita Global Advanced Junior School Maganjo. Naye handira nabagamba nti atu aina kutuuka sawa bbiri. Yebaka amalemu otulutu.
1: Yebake.
0: Kuba muto. Era otakaaba. Anyuwe wange tafunye kwa ya kama
1: anga bagenda kusomera. Nye mwanu wa miyake esatu. Echi mtu waza kuvani kusawa kumi na emu na eshitundu. Zibadibu enjo gede kwa basuse kubani na wapifu five. Ne pitu beba bakenda obuddogo na yesi no chenye ne shito tali nasonga lwachi agenda wachi mwetu ali
0: ero labanga kagezi nnyo sikakeza na yekagezi nnyo ke kaba kulembera
1: na yayo
0: sawa bidi za tuka kusomero
1: era zanga omwana ono ali bankuba mjisulo ne maganze sikeza mwana kisulo wanga akiyingira mu pisi
0: era akomawo hanina tazanya bilala zanya bya bitabo bi kubanga namuwe dembe tetumu papira na yewa jane homuwaka yinina gamba. Nina homuwaka, nina holiday package, nina bikola. Azanya agula raba, penso, kalazi, ebyo.
1: Na ya ata inati afiwa. Obwongo budeke na fumbe fumbe.
0: Afumba tuwa gula. Mm-hmm. Walu wana gula kapa
1: kapa gundi weka. Fumbe fumbe azale kubebi
0: madole. Kama ya wacha inaba nubatu bienyo. Na yewa tu yambi ate.
1: Mm-hmm.
0: Ogula seti. Ngerimwe entebe. Mulimwe meza, mulimwe obugirasi, mulimwe zijaga, mulimwe flying pani, bya kuzanyisa byabana, ebyo nagula, byona bijjude bwe biti. Bwamala mbitabo bye, kati alina bigulupu
1: bye. Ajeke awaka,
0: alina nisha, alinani, bonna bajja ne batandika okutegeka amaka, ne basimula, ne bayalira mu kapeti.
1: Ero yotomo
0: balina tena.
1: Katikaji chasi yano tusabira waba zade. Abana bafimu bafuni de mikwane emirungi waka. Nyo aba bagenze kusome. Saa wazi notandi kutisitingo umana u. Anya kupa kusimu ya yagalo kunyumi yako no umana u. Kubanga umana uobu obu yagala kulembe renga kulembe za dini. Chitegeza ne mkwano kwa inakubela munachi. Waliko nagama ati au billahi mina shaitanu wajim. Ti watawasawu bila haki watawasawu. Jomuga muna agenu butuko logu inzi kusomelo. Allah tulaba.
0: Katika andamulaba za nite waliwo kano. Abana wala bali no muze guweguna. Guweguna gulabi denu kubaja wa halima ni wange. Saba muzadde wenti ngenda mba halima. Siye wafe.
1: Na kuatama kuwa.
0: Naja. Era atuuka. Atuuka ewaka. Na konkona ne bamugulira. Bwa ingira ne babeera yo mu bitabo. Ogenda okulaba nga waliwo simu emukubirwa. Nga gamba kanzi je nina bwenda ba wano.
1: Na atuuka katono.
0: Wana abakitufu atuusewo. Kakati ata afulumye ekikomi afulumye kati agenda kulaba. Kati yaalwayo nnyo ate oluvannyuma akomerawo wano. Nabagambye nti nedanze wange saagala kasasiro. Owulidde abaana bange nabakkiriza ababeere wange basome ebitabo
1: ojja kuleeta owuwo akole ekyo kiri kye bakoze eki kati ky'otamanya atyo bano wange bw'agendako eri naye bw'akola ki
0: anti omanyi pulogulaamu ya holide baagigadde bugazi naye amasomero gadde gasomesa holide akati ye nganoza teyafunye mukisa kusoma holide kati ng'alinda ono
1: kati ky'oba omanya
0: alinda ono halima bw'aba akomye mwasomye eki okukosi bali nsini yafu
1: oluseero oyo aba tagenze ng'olowooza nti agenze kusomero gyali
0: naye kyamungobesezaawo kubanga atuuse wano bazadde be bamanyi nti ali wano
1: ate
0: naafuna essimu ate ng'emuyita nti olagawa nti nina gwe ndaba wano naye nga toli mu kugenda waka wamwe ate n'okomawo oyitire wano
1: omwana wa klasi kyoyo alina essimu sooka ombuulire
0: siniyafu
1: kikyamu omwana siniyafu
0: anti abazadde bakola kati abakumulimu
1: kibagambe omwana yenna akusinziira ku experience as a teacher waze I was one
0: kubanga kirasi kyezo obutemu
1: nakozesaako nahuliraku naliriko senior woman lwaki abazadde tubagamba ebigambo bino omwana ekitono ennyo yali kutte essimu ng'amaze senior 6 Ejechasi ya nafunye kesi ya mwala wanga mpita senga. Nalina gamba dababa wangeti ya wana abu wakoze ubyo ba wa masimu bacha alibachi.
0: Bato.
1: Na yeso meloliansi ni kidomwana angabye yeko. Baba ya mbuzi zanti unu wange ni munga mwete geleze huo. Umana ye no gongo kulo ulunji. Yeta ganga amaze senior 6 okumuwe simu. Senior 4 bacha alibato gongo. Faraba dena baba wala nabalenzi kumaza Allah alhamdulillah mwebaze zaje kyasi yakuzisa ku brother bange ba sister bange ndiza abana baba jabange ndi kubange aba bajja bange kati bwagame saa zino nti tuline experience omwana obwonge kitone nnyo na dala global world nga bwe yandi ku tesimu nga ali musini nga mvaka ya senior 6 kubango yotandika okulowooza nti agenda kutandika okweyiyiza Ne obulamu abulabyeko.
0: Ye mbuuza. Edda ewataalinga masimu. Abaana abo bali kye bakula.
1: Nze kitange yampa etteeka gya kyasiya.
0: Omusajja omu yaleka essimu ewaka ng'omwana we yeekuumye bulungi yaddamu n'amusanga ng'afunye lubuto.
1: Nze kitange yampa etteeka nti simu njagala ogifune. Nagimusabako nga ntuuse ku yunivasite n'angamba ojja kumala yunivasite.
0: Olyoka ofuna essimu.
1: Era nze nakwata essimu nga mmaze yunivasite.
0: Njagala okulaga abazadde abaleka amasimu ewaka. Oyinza okuba ng'oli mu makaago neighbor wali azimba. Abazimbi abo bagenda okwetekako matayito mbu ba yinjiniya simanye ebiki omwana oluulira mbu yinjiniya
1: oyo anezi ze tuleka waka zikatooki la ina
0: anti nga sharinga na yecho amuwayo mmeka
1: nneyo najijjawo
0: japootera naga nkuwaddeyo omutwalo
1: kubanga nzingamba jati asi anti mama wafe yatulekangawo nga agenze ew'okusula enkeera aleka tutegekedde byonna bye tunaakozesa okiraba jati wayinza okubawo emergency omwana alwadde mbanja mmusanga Neji simu sikyagireka waka kubanga ino omwana.
0: Esimu sitani.
1: Ila kuyakuwa lila mubwati. Mujia kato uchiyo.
0: Sitani.
1: Kati ndeka nkaka.
0: No mwana enyini. Esimu eno. Okujumu lekela ne watawa wamu kubida kubida ko.
1: Ila chumisa.
0: Waki aja kuno nyashi ya ringi.
1: Kubida kubida.
0: aja kuno nyafune ko kusimu indale ya abantu audirenge evuga naye pamulabe ko olaba na abato ba baby agamba alo
1: ah kati wange sawa zino ne TikTok amanyiwe mama teka ko TikTok myaka ebiri kakati abazadde temulowooze kye kye tubaga nti si bwe bulungi wabula bino by'olaba ebibi byagenda okufuna mu kintu kino bwe bibanga bye bingi ekyo kimutaase
0: era gwe tolabayo omwana omuto n'akwata essimu
1: ojja kutuuka ajja kukwata amasimu buli gy'ayagala
0: haja tadeya tolabayo nga y'omwana w'omuto nagamba mami I want your phone nubuga tobikula simu yaye nagamba nongenda mu games najigira bwata scrolling nagenda mu game nga essimu izo ndaba zimanyi awali apu za weza
1: genzi na maloboza agamanyi mamo yo daddy mamo yo gundi dobozi atandi so gasika nini 2 years ana
0: aja tadi ya sibulo mlunja atumuliriza tuve wana
1: mpozi so kilada mkwebaza guanti aziza nyezila mkwebaza avatestesi wa redieno yetu sababu wajira achaji tu wangaliza Niziramu okwebaza abazadde abatuwa ebirowoozo abateekayo ebirowoozo okutuwuliriza bannaye bye tuba tubagambye ne bibanyiga situbyogera mu bubi wabula tuba tumaze okulaba ebiki bwe lujja kuyaga nti singa tubadde ku masimu ti amasimu omwana biki naye tubabulira with experience n'olwekyo tubeebaza otuwuliriza ebyo mulabye mu bigoberere mulabe subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwebaza okubajja twatandikidde paka ne tufundikidde program singala encya inshallah taala atakumira mpeera ku nkumire musibe bulungi mweraba.
2: Musete, okwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomero livudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
3: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigaza obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo. Performance ya fe. Yesinga.
2: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga na abensikirize ndala, banirizibwa.
3: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku 5, eranga, owetera ku benzi na petrol station.
2: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7, noti 3, 9 mu 7, 5 mu 4, 10 mu 6, ne noti 3 mu 2, noti, 10 mu 7, 7 mu 4, Broadway High School, amagizi bugaga. Iriza maka Kuluba fumbo bulu mje, hirubu ya gaza.
4: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo ima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nariyo kakukuzofawa. Zine sawo yigi doze vdewa. Kivula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu vada yudi. Waluwa basaja nga basula mumoto ka. Tumalaba humu kunazi mumoto ka u. Binalizo vye mboto. Muli mwe pali, muli mwada wea. Mwuzono gaya surawa. Sharire ilmaro, chana mubi.
2: Sakono kukuwe nsumi seze nja ulo. Mudini, kunsonga sobo fumbo. Bizibu chibi uitamu.
5: Aiva mbeseka. Kwele chomshiza kananda kuntua ravana.
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
6: Ukule debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukirize chiro otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio, ukula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulimaka solinga, magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey, tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbulimi noburunze. Tambula na femu biensi imbi, nga wega taku YPA Sako. Eno ya kuya ambao kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe, ezisange makulubaga road, YPA building, opposite access building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga prompet, e masaka kukampala road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
7: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
8: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala wuku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwezi sange visingale mubulichimu. Nkozesa White Star Magic. Okukuma engoye zange nga zitemagano kamala. N'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
7: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
8: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.

Chukwimu sanka tonyo ze muenda Pal FM ekula lio mtu wa ulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Awaliza wafabalunji tubabu za konyo akaungeza kalunji kabatambu za mtia tulimo program biwa debiti wa mparlament nange omuzira mbogo na magembe Joelia ilanga nkugamba anti enakuzo mwezi zili msambu umwezo ogwo mwenda tulimo mwaka ugabili abili wa mkaga hauruna kura mande olinzo jita balaza ilanga tulimo program biwa debiti wa mparlament programu ya fe evila okuvila dona kura mande hukutuso na kurokta ano kuminemu kukuminemu chitundu ilanga nze omuweli zao nze Joelia na magembe omuzira mbogo muzukulu wa jaja kaira gajole nzikiriza kutwale bukolo kolon kubulire ko kubichi ebyo bitugendo kubanga tutunulira olunaku olora lero muchimanyi bulungi inti akachiko olintula za parliament za komekereza wa sabiti wede olunaku oroku na iranga kati uchiko wa parliament na dalowe kusa kubie mbalirira mbwebuli mkutula ukwa asaganya emirimu ejenja ulo wana kuralero tulabienga akachiko aka parliament akalondola emirimu mbitongole ya government kwenzo kuitako sase katude iranga kasa sinkanyi ebitongole ya government bisatu okuli banki enkulu y'eggwanga okuli ekitongole ekikulu ekivunaanyizibwa kubunyisa amasannyalaze mu ggwanga ekya UEDCL tulina n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu kosa n'ebiwandiiko ebyekuusa ku ku certificates zaffe ezizaalibwa gyoyinza oyita birth certificates so kyoyinza okuyita ekyannyira oba okuwandiisa abantu so munnange olunaku olwaleero bano balabiseeko mu kakiiko kano abamu bagobeddwa ate abalala wenjogerera obudde buno bakyagendera ddala maaso abanyira bakyali mu kakiiko kano naye nga ensonga ez'enjawulo zibaddeyo ababaka batadde ababaka ba parliament abakungu okuva mu bitongole bya gavumenti ku nninga okubaako ebimu bye bannyonnyola okusinziira ku ebyo ebirumira ebyalabikira mu alipoota ey'assaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti era njagala nkugambe nti mukwano gwange gwe eyakatweyungako oli mu program biwa debiti ya mu parliament. So mkwano gwange mbadde nkutegeeza nti oli mu program biwa debiti ya mu parliament era nga tugende bukolokolo tutandikire mu banka enkulu y'eggwanga eya joyinza okuyita Bank of Uganda. Onakola leero bano babitaddemu engatto ne bajja mu kakiiko era nga bwe baayitibwa nga njagala nkutegeeze nti bakulembeddwamu gavana wa banki enkulu omukulu Dr. Michael Atingi ego yabadde akulembeddemu okujja mu kakiiko kano okubaako bye banyonnyola ebyalabikira mu alipoota yasalirizo bitabo bya gavumenti naye n'ababaka baba n'ensonga zaabwe era baba balina ebiseera ebisinga nga tebasobola kutuukirira ku desk y'okubuuza naye we mujja mu bukiiko buno bafuna engeri nabo gye bakola ki nabo baba bafunye bafuna obudde wemba muze mu kakiiko nabo ne boogera ebiba bibaluma naddala nga byekuusa mu kitongole kyammwe kati nno bano bo okusinziira ku ebyo kiraze nti mu Auditor General's Report oba mu alipoota eyasaabalizi w'ebitabo ebya gavumenti eraga nti obubbi bususse ku mitimbagano okubbira ku mitimbagano kisusse ng'ensimbi za bannayuganda zibbibwa nga ziyita ku mitimbagano naddala eri buno waliwo buno apu obo bwe muwulira simanyi kano kawola kakola biki obo nabo bufuuse ekizibu nga badde baagala gavana owa banki enkulu omukulu Dr. Michael Atingi ego abeeko kyannyonnyola nga bagamba okwemulugunya kuzze kulabikako eri bannayuganda nti akawunti zaabwe ez'ebbanka bagenda okulaba nga ssente zijjiddwa ku akawunti naye nga ssente zibbiddwa ku mutimbagano n'ababuuza ekyo mugenda kukikola mutya kubanga bannayuganda baze bafiirizibwa ssente empitirivu ku mutimbagano n'ekirala buno bu apu bwammwe buno bwe muyina tugenda bukola tutya kubanga kizuuliddwa nga buno bu apu obumu bujja nibwo bukuwola ssente gwe nga tolina nakyomanyiiko ne buwandiiko no gwe buwoza ssente oba sinakindi ne bakuweereza message nti oli galanta gwayeeyimiridde oli
nge namba ya simu bajina nga namanya goba galina na henga gweto ina chomanyi. Kati ogendo genda kwa account yo, ogendo laba angatochi asabula kuja yo sente, inga baji siba account yo. Inga baku gamba, olina gweji mirira. Waligalanta kumuntomu. Nenga nawe toina chomanyi. Mbana wadeba babuza binebi tutugenda bikola tutia. Twagala mutu nyonyole. Buno obubi obususe. Obuza bulabikira ku mitimbagano. Ne buno obubi obuno apu apu obo ena denabu online. Jejimu. Obujanga nebufula nebuja. Nebukuteka yonga tomanyi na kumanya nto inaga wei midira katino nebatambu zo mucho yu guaba wanjiz guaba guaba ula sente nebamu tambu za nto notumo banja na wechifana nto nechitambu lirako nobe na mbuswavu mitubi otamanyi sente zo account yu nebaji gala intitokilizi wakujako sente paka ngo inaga wei midira sina chindi bafuna nezi message okuva mbanki zimu nga zira ganti ojeko sente kusimu enu na yenga byonna banababira ku mitimba gano nga bambuza kino mugenda kikola mutya kubasi bwe bibokka bwe tuzze tulaba togera kucha sente atemwe banki enkulu eyegwanga etereka sente ezo munna Uganda obeza atereka sente ezegwanga mukulu Dr. Mike Atig ego tubade tusaba otunnyonnyole ku nsonga eyo ogenda tunnyonnyola otya bannayuganda magezi kigogenda obawa okulaba ng'embeera eno nabo kyebagwa mu butego bw'abano ye munnayuganda magezi kigogenda okumuwa okuuma ssente ye ng'eri mu kifo ekituufu kati abantu bave mu zibbanka batandika ozeeterekera mu busuubu ewaka basime binnya kubanga ne mu banka mwennyini ssente ziyitirayo n'olaba ne bakulaga message nti ojjeko ssente west naye nga tonnagyayo na ssente neji neemu sente ne bambu mugenda okugiranga mugasemba azebide ku mitimbagano nga teyo scenario mujijukira yaliwo banka we baji bobu titimbe bwensimbi bwale mubumbi ensongo etwali mwaka gwa tuli mbili abili omukaga yali bili abili mwetano baro ne babuuzi bakajo kijyo yibuzo bababuuze babba bacha sente ateranga ne bine ebibadde wera mwala bene banka era bajimenya ne baji bamu simani computer zonna kati muna Uganda ya be sente za zesigisanyo omutuufu nga namwe banki enkulu jetugendo teleka sente za fema banka kuba mwaba kwasaganya zi banka zonna ne sente zibbiwayo tusaba otunnyonnyole mkulu at ego Dr. Ego Mike tusaba otunnyonnyole ono bwaweredwa omukisa okuba akobya nyonnyola ategezeza nti ekyamazima ku nsonga eyabo ababira ku mitimbagano tujja ku tebiri wansi waffe era banki enkulu eyeggwanga si yevunaanyizibwa ku bantu abakolera ku mitimbagano kobo bu apu apu obo buwola abantu sente ne batekayo abeeyimirirwa ekyamazima tebali wansi waffe era waluko n'abakwatibwako nga n'emisango egimu giri mu kkooti abamu bakwatibwako okubba ssente nga babbira ku mitimbagano naye nawankubadde ey'ensonga tezigwa wansi waffe onagambye ensonga ezo abantu abavunaanyizibwa era akakiiko bekandibadde bayita okunnyonnyola be babannyonnyola kwabwe bali wansi waabwe ono nno akakiiko kosanaffe bannayuganda tusindise tugende mu department mu kitongole kivunaanyiza ku byensimbi kiwola buno obukolero obutonotono obusigamu ensimbi nebuloka kyoyinza okuyita microfinance regulatory department naye ngeri under minister of finance ekitongole minister evunaanyizibwa ku byensimbi naye nga balinawo department nga yo ekola mu kuvujjirira obutongole buno obutono okusobola nabo okuba nga buyimuka boyinza okuyita microfinance regulatory department n'agamba ezo ensonga zigweyo mu minisitule y'ebyensimbi naye nga ffe banka tetubiriiko naye nga twawulirako nti abamu bakwatibwa era bali eyo kati nno nabadde alowooza nti biwedde ne bamubuuza ku nsonga era nga y'emu eya mobile money sente z'abantu zibulira ku zi mobile money basoose mubuuza bamugambye dokita wanji zi mobile money zikwasaganyizibwa wano mu ggwanga ziri wansi waani ziri wansi wamwe Bank of Uganda oba ziri wansi wa ministry ya finance nga bw'otugambye n'agamba ziri wansi waffe
ife banko banka ya Uganda faba twalaz mobile money zonna koyeho ne bamugamba kati wagala tunyonyola ababaka nga banyivu ababaka nga bayina ebibuzo basooka ne bava ne kwebyo ebiri mu alipota bane bayinoso okwanukula ne basooka ne bababuuza ebibuzo ebirala byemulaba ebitambula mu gwange bituka ku banna Uganda kuba bano bakulembeze mu bitundu gye bakiikirira sooka tebuli ekibaluma bakituma bana ababaka baabwe bebalondo batusize eddoboozi lyabwe ate nga kiba kizibu nnyono omubaka oba omukulembeze okulumba agenda mu banka enkulu nti yeemulugunya era oba olaba nga ne oba olina

sindi se senti. Uteka kwa senti, mutema we guti, ogendo kulaba ngo mutema gote deko, ate muendo mulala gwe guliko. Na ugamba hii, inkute senti, muendo we guti nengu teka kwa. Ogendo kime la kubalansu wo, inga senti tezuwe la angabaliba zetemi. Sigama nti oba njibwa, no kime la ngobadoli na kwa senti, ni wakula ganti basa zeko. Inga mbuzo wububi, inga bususe. Monange, Governor Owegwanga omkulu Dr. Mike Ating Ego awunikiriza kachiko mbu abantu kudinaba gamba hey, mba desi bimanyi mbe uli dekati guno gwe mulundi gwango gusoso kubiwulira mba desi biwulira ngana konga sibimanyi ababaka banyenyeza n'omutwe nga balabira ddala governor ali nga abazanyira ku bongo nga bagamba kyogamba olw'okuba mmwe kwigamba tebibatuukako mwe mulowooza mu ggwanga tebiriimu ky'ogamba ebbanga ly'omaze ng'oli governor mu banka enkulu towulirangako nti abafere bangi babba ssente zo ku akawunti ku mobile money ne ku za akawunti nga ayita ku mitimbagano n'agamba bannange nze mbabuulire ekyo ekya online okubbira ssente ku mitimbagano mbagambye sifa abakirimu ministry of lands wakubyensimbi ng'eri wansi wa microfinance regulatory department beba chirimo ife kitufu tukiriza nti zi mobile money ziri wansi wafe ba Bank of Uganda n'ekyo kyemungambye si kiwakanya nti tekiriyo era si kiwakaniza naye mbategezeza guno gwe mulundi gwange ogusose okukiwulira nti abantu baba basente zabwe ku zi mobile money nga sibe bazijeyo nti abantu bateeka sente zabwe ku mobile money ne zitatuuka oba ne zitukayo nga bitundu gwe mulundi gwange ogusoso kyowulira era mbakakasa tugenda kukola okunoonyereza ku nsonga eno tetugenda gireka bulesi kuba mbadde sigimanyi bane si musango gwange mbadde sikimanyi naye katukola okunoonyereza obaoliawo ensonga eno tujja kubanga tugituuka ku nfeete tumanye ki ekigenda okuddibwamu oli ku kikubi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo tuli mu program bibadde bitya mu Parliament omuzirambogo Namagembe Jodia geemanyaga ng'onaku lwa Mande era nga programu eno ebeera okubeera ddyonaku lwa Mande okutuusa olunaku olwokutaano. Ono munnange yebo amaze okwogera ebibye n'abagamba bagenda kola okunoonyereza ensonga eno tegenda koma obukomi era bagenda gitunulamu balabe ekiddako wano no tulabye nga bamubuuza tubuulire mobile money meka tubuulire nzi mobile money ziri meka ezikola mu mateeka ze mwawa olukusa okukwasaganya omulimu guno oba gy'oyinza okugamba license nagamba ekyamazima nyingi naye munzikirize wenaba nkomyewo mbiteke mu buwandiike n'ebirala bye mumbooza munzikirize mbiteke mu buwandiike nja kubanga mbireeta olunaku lwe tunaaba tukomyewo kati ne babuuza abadde mubaka we bamunaanika omukulu Ssekitoleko Robert n'agamba era ku nsonga y'emu twagala mutubuulire lwaki omuntu bw'afa ng'abadde ayinako ssente ze ku mobile money oba mu banka omuntu oyo mugaana okumuwa ssente ze nga waliwo baganda be oba ab'oluganda lwe abazze claiminga ssente ezo nga bazze kubanja ssente ezo olredi alina ebbaluwa eraga nti omuntu ono yavudde mu bulamu bw'ensi wabula ne mumutambuza era ne mukomekereza nga banka zi mobile money ziganye okumuwa ssente ezo naye nga mukitegedde nti oli afudde nga n'obukakafu obuliwo obulaga nti oli yakoze ki yafudde nene mugano okuwa abantu baabwe ssente mutubuulire ezo ssente ziragawa kuba abantu tebazifuna twagala mutulambulire embeera ensonga eno tetubawulirako nga mugenzewa ku mitimbagano tetubawulirako nga muze ku radio musomese bannayuganda amanye nti omuntu wange ava mubulamu bw'ensi oba bw'afuna obuzibu nga wali tafudde naye ng'embeera gy'alimu temusobozesa agenda kugyayo ssente abantu bafuna obubenja tafuna obuzibu n'ataddamu kwogera ne wabanga yuganda naye nga tategeera bulungi bali muzi ICU bandi yagadde bajja akasente ku mobile money ye tebamanyi pini bandi yagadde bajja ku sente ku account ye naye ne muziganira n'ebaleetera ebiwandiiko naye mbasaba obukakafu bonna ne babuleeta era omuntu oyo akomekereza tafunye sente ezo muzeddiza

0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusambu akamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire eddala gye mu genda maaso n'okubanga mukola njabala musanyukire musekisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze muzukulu wa jjajja Budda muzukulu wa Kasira muzukulu wa Kanana Kayongo Hakim mwana nzalo wa yebukuma nsimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita na mwatulira nokulwa mande tutunulira ensonga ennene echenja ule kibawo nti kunakulwa mande atuba na bakuru okuva mu bitongole bikuma dembe okununga kota de na bakuru okuva mu kitongole kya YPA echavayo ganti katugeni masiro kubanga tulwa nyissa obwavu banansi babeko na kantu kibateka munsawu nemu kisera kino bamaze de kubanga batuka anja kusaba okone kumuno omugambe nti program etandise 107.9 bajita Pale FM mu studio simaze okwega twako omukuru okuva mu kitongole cha YPA atenga yomoku banene bayo Sibu tu sanyusi okulabako.
1: Sibu nangi sanyusi nyo okubeera nga ntudde muzamu gura. Zineze torora wano kupal FM chikumi musanvu katonyeze mwenda. Ekula liyo muntu wabulijjo akagamba kunkagala nyo omuntu wabulijjo. Kitegeeza mu nsi muno mulimu abaluuza nti si babulijjo.
0: Yes.
1: Na ye obubaka buno bwe tuyisa ku mpewo za Pal FM tulowooza nti buyamba nnyo omuntu oyo owabulijjo oba oli awo Jebi Magezi lyerinnya era njagala nange mbala museeko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes,
0: bitambula bitya Jebi?
1: Bitambula bulungi eno gye tuli mu YPA mu bulimi n'obulunzi ne mu gwangu kutwaliza awamu Afrika yagaziye buli gye tumanyi kifaananyi kirala kati Afrika yafuuse nnene ebyewunyisa mu nsi muno tebigwa malojja oba ova mu kino nga kiri kijja naye nga twagala tugumye bannaffe ab'obwakabaka bw'ettoolo nti kibi nnyo ekyatuuseewo naye Mukama Katonda abagumye yagaba ateera yajjawo.
0: Amina ya Rabbi. Abakulu okuva mu bukulembeze obwennono obwetoolo atwongera okunyolerwa wamunamwe olw'okuba nti twakuumye bubi. Kipya kye kiri mu YPA mu kiseera kino Jebi?
1: Ebipya ebiri mu YPA bingi bobanga ojjukiddemu ebiseera by'emabega abantu waliwo we bakompulayininga ennyo lwaki ngula embuzi ate bwe ntuuka okugenda okulambula embuzi zange ne nsasula transport emitwalo 10 okulambula ezange. Omanyi YPA ekoragana n'omuntu wa bulijjo.
0: Yes.
1: Ate YPA yoyo memba ali mu YPA ye YPA ntufu. YPA sinze ali ku muzindaalo. Wabula YPA n'amanyi gayo gona gojimanyiko oba obunafu bojimanyiko kyekyo omuntu oyo ali mu YPA kyali. Era bwulira nti YPA balunzi ba mbuzi kitegeeza mu YPA mulimu abantu bangi abalundira mu ki embuzi. Okusaba kwa bangi kwali kugamba nti ka transport ak'emitwalo 10 kano omuntu abeera yakejja ko sente aziguzeemu embuzi kati ate waita akabanga katono nti jangu genda olambule ate sasula sente amazima gali nti omulanga gwayambukira ddala ku Board of Governors ba directors ne tutula ba governors ne batula ne tumaliriza nga tugamba transport ya veu naye okuva kwa transport kuno ne wabawo query abantu bano bayina okulya akamere kale transport ayinza okuvaawo naye emmere gye banaalya embuzi ezo ze tunaabasalira okulya ennyama ani anaazisasulira tunaakwata kuzaaba memba tunaakwata kuzaabaani ne tugamba okay transport abadde w'emitwalo 10 akendere adde ku mitwalo 5 emitwalo 5 ziyambeko okufacilitatinga okufumba n'ebirala ebiringa ebyo naye transport yabadde ku mitwalo 10 nadda ku mitwalo 5 wabyawo
0: si wabi
1: kuva ku mitwalo 10 nadda ku 5 ndowooza ekyo kijja kuba kyangu eri ba memba baffe aba YPA enkyukakyuka endala eriwo
0: linda ko katono
1: sibo
0: wano njagala oyongere okulambulula muko
1: nti
0: bwaba transport ya kiride okuva ku mitwalo 5 kati eri ebyendya gye balaze okulambula byo bisigadde bitya
1: bisigadde birungi nnyo okuzaama akanyama tuli iradara nitusinji sabigiri
0: ubaino kusasula akanyama
1: emitu aleta ano jeji kora mulichi mjeje mere jeje aba fumbi jeji facilitating ibi kuatagana nebi okuli ya byonna
0: ni baba bagenda gomba
1: ni baba bagenda liantundi tuwakarambu ya katemirundi ibili ngati tugenda gomba gomba wajula simba buli yajula bamemba abapya bali mukwewandisa bakalambula kati mu mwezi gw'omunaana n'abalambula mu gw'omusanvu abo gw'omusanvu balambula lya ntonde ne kiruhura abo gw'omunaana gwe twakavaamu balambula lya ntonde ne rakayi distance mpavu ddala era twalabye nga amazima bwe tunaagamba nti transport tugende mu maaso nga tusasula abantu bagenda kutuuka nga basasula 2-3 Naye bodi negamba ekyatuleeta nga YPHC ekigendererwa kyaffe kwali kukola magoba nnyo mu bantu ekigendererwa kyali kyakwegatta n'abantu obulimi n'obulunzi bubere bw'amaanyi mu Uganda ensi yonna etuteekeko amaaso etuwa akatale awo tulyoke tutandika okukola magoba
0: nti mu bufunze kwali kusitula level
1: kwali kusitula omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo asituka abeeko ne watuuka nga tugatta amaanyi mu nkola ya gali awamu gegaluma ennyama aho ne tulyoka tuddayo back to the roots ebyokugamba nti ate transport kino kiri kino ebimu katole ku magoba ge tubadde tukole eno mu mbuzi gegabaga facilitating wano ka transport
0: kwanze mbadde kimbadde ntegedde mululi nti angerike tukendezeza transport nti gine etaano gibatwale bwe batuuka eri akamere bakagule
1: ekyo kive okyalire otya omulunzi n'ovayo nga tolidde oyo tokyalidde atunda byuma okyalidde alunda ebiribo actually embuzi ke kanyama akakyasinze okuwoma era abasiramu bakagala nnyo akanyama kana abawarabu bakagala nnyo so bwono ojja okulambula ojja kusoma ate olye n'okulya ate togenda kulya bijanjaalo ogenda kulya nyama ya mbuzi 5,000 kwe kugenda yonna gye tugenda kwe kudda kwe kusoma kwe kulya kwe kutegeera butabu otandika faamu eyiyo gwe ng'omugenyi waffe kubanga betugenda nabo saba abalinayo embuzi bokka waliyo atalinaayo mbuzi mu YPA naye ng'alina gy'azirina ku faamu ye zimufaako nnyo yeebuuza bano bo bakikola batya okubeera n'embuzi emitwalo n'emitwalo ze mbuzi 10 nga zinfuukidde omuguwa mu bulago zaagala kunsaanyaawo zintadde ku pressure ya waguru nnyo ng'ayagala afuna amagezi nuuza embuzi 10 naye bwe zifuuka 15 nga zifaako 5 nga nzira mu 10 nga zifaako 2 nzira mu 8 nga zambuka zidda mu 13 maze emyaka 4 nunda naye namba yange teyeekubisangamu mirundi ebiri
0: ekiraalo tekikula
1: ekiraalo tekikula kyokka nga YPA gamba abalundirayo YPA beerundira embuzi ebeeremu mu myaka 3 ne ziba 4 nze nuuza emyaka 10 natandika n'embuzi 2 zirimu 3 Choke yatandika n'embuzi 2 mu YPA mu myaka 3 abanembuzi 8 akikola atya kati nga gwe ojja n'osasula 5 ne tugenda nawe n'olabako n'obuuza n'osoma n'okomawo n'obanga okola obulimi n'obulunzi obwa business yeye nkyuka kyuka esuuka
0: ge jebi
1: sibo
0: waliwo omusajja wange ali eyo Masaka alinawo embuzi ze mu kiraalo lubalugo
1: lubalugo
0: olw'embuzi
1: olw'embuzi
0: yayagala okutunda keemu n'abakogo yayita ajja agigule namugaenda ku emitwalo 7
1: emitwalo
0: 7
1: gumu 2
0: kono kangira ngirunda muko
1: ngirunda mu eri white bay
0: ni wayitawo emyaka 2
1: naddamu nayita
0: namuyito nayita omulala naga yeyo gentunda naenda ku emitwalo 8
1: Ati by the way obubwebulamu kwe kubona abo nabambi abalundireyo kwe bayitamu era ffe kye kyatujja mu kulunda obwomu waliyo okunyoomebwa kungi nnyo ku bantu abagula naye tosobola kunyooma muntu atunda embuzi 10 omulundi gumu era omuntu oyo taguza muntu atamanyi kyagula aguza omuntu ng'amanyidde ddala kyagula tuguza obutale obunene obuli international nga nabo bwakoowa okwereegana abalina emu 2 oyagala mbuzi 10 weetaaga abantu 10 buli muntu akuguzeemu emu naye mu YPA bwe tuba twegatidde wamu ayagala embuzi 10 azijja wamu ku YPA mbuzi 10 omulundi gumu ng'ate kyoyogeddeko embuzi yaffe ya 8 we twogerera emu ey'olulyo embuzi y'emitwalo 8 mu myaka 3 ziba embuzi

0: n'etano buli mbuzi wemalira ku contract he myaka 3 banange ezo body yazijewo we body ya feri kaba kulembeze bedini banji bagambia abantu temuba tulugunya ebe musoke mu bijewo tude kumulamwa je twasokera je twaze ntogule mbuzi Mwesa sura membership wa mitwaro 10 embuzi ne bagirunda togisasurira kirara kyonna mpaka emyaka 3 nga giweddeko bwejigwa ke yali emuzibanya nga kunya kulika akana ke bakazaala ku tuwango omusaala zibe enkulu zootwala mu nkulu mubamu zibe embuzi 3 nga mulimu emu yeye mitwaro ana gye basembyeyo mulimu zine bbiri enkulu za 8-8 kiregeza kamunkaaga bogata kwene yana bwebukadde bubiri ku muntu yatandika n'emitwaro 8 ku mbuzi kitegeeza ki nti yatandika n'embuzi 10 ku bukadde 8 amaliriza n'obukadde bibiri mu mbuzi 3 kategorikika yatandika n'embuzi 10 ku bukadde 8 amaliriza contract n'obukadde 20 Niyadandika nubu kademunana, ze mbuzi 13. Embuzi abiri enkulu, za mitwaro 8-8, webu kademu na mukaga. Embuzi 10 ento, za mitwaro 8, webu kademu na. Bokuwa tuogu na mugatako 10 na mukaga, webu kadabiri. Tuwa dide yu, dara kukore ili enkade.
1: Gwe, yepi.
0: Sebo.
1: Omuntu wabulija inzo kuganti. Embuzi yaba na ba YPA, ezitowa. Ezangi lwakite zizito watenga ziwabuli chakulia
0: we wow ekiso kila dala wandibange iyo jisibwa omuguwa mu bulago ekibuzo gwe bandi kusiriyo omuguwa mu bulago ngenoria beratuga enoboria mwe bakutuga olira mu bugubi okugeje kwandivuddewa
1: ekyo
0: kimu ekyo kubiri iyo inzo kubanga teyeta ya kimara tekula exercises Eri la mukatuwe wawe mero jiretela Na hiri elina stress Ojisibida eri mukomera Emere yu mukomera neweguba mchere na nkuku nga biyoriabu li unaku Oba mchere na nyama embuzi Na inda oba kutadeo kulira kewechi usa Tusubula kulabi kaburu unji
1: Orusi nga wesula Ejambi yesula wali monso
0: Uchitibira Era ejambi ya buli emanisa weo naba antema atema Olusi mwesula wajama abantu abali mukomera akabake tikabera wali emere wojirira nenda wali waka baketi bonake batunulamu nga bagala okufulumya bye balide ekibuzo omuntu ali mu bulamu ngobo omusubira kubera atya kati embuzi ogitadde mu bulamu obo werira weyonona tetuyunjawo Welira wefuka toyonjawo tujinaza ko weekendi tujifuira ko tujidiwaninga tujiwa ku vitamin
1: yesobola gejia
0: tujiwa balanced diet ojitemera kisagazi mwaka ku mwaka ojiwa mere mu abamba manyi nokuzuwa chachu chachu nazisibe chinda nezifa So embuzi borango genze ku YPA farms norambula nafe ebyo no bisoma
1: Nchuka chuka chendale ziriyo jebi.
0: Nchuka chuka endale riyo, tuline mbuzi, zetubade tugura, nga tusobolo kukungula buli mwaka. Nenge nojo kukungula buli mwaka, o akano katunde mitwaro 2.
1: Sechitekene.
0: Wabule mbuzi ya mitwaro 8.
1: Yes.
0: Nga goyaga buli mwaka utuwale kana. Nga akana kutuwala bakakaza alaka 2. Yes. Chegeza gwe ku mitwaro 8 ajo, utuwala 2 buli mwaka. Kapito ona asigara nga wali, bobala na eno umutuwala. Nunga mazime miyake 3, no utuwale mitwaro nkaga juka. Chechiba deo, nika chechiri uo wale utugamba. Mchifuchu uo kuguro utuwale buli mwaka eri, olabote ku mitwaro 8 bogure mbuzi 2. Nga tuzigezamu kone tuzisara ntuziri amwe nyama mu mbuzi choma restaurants.
1: Kadde mwako nkafune.
0: Nti mchifucho kugure mbuzi emwe ye 8. Ojirinde zare keza doka tunda 2. Olabote bogureta zara nga yo ya nyama. Tujigura ne tujirunda ni tukwache baita goat fattening. Nega ininga mu weight ne tujisara gunofu na amagoba.
1: Tulinda 2.
0: Tulinda mwaka. Kuwange noje tuguzo kurunda buli mwezi ekuwa amagoba. Embuzi 2 kuzunguze ku mitwaro 8 nga buli emu yana nasubula atasubula 8 buli emu yana natasubula ana sonda mu kibanja mpula jangu gura wa account yo teka ye 2-5 mpaka ana wegawerera
1: ene yana efunetia
0: eyana yeyongera ku kile emu buli mwezi kilo letujigabana

0: Wabula abama kagange katiba sani fokuwale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza na umukwano mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga luguvu atenga luwewe vobude wona. Chiri mumaduka gono kwe torole guanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji.
1: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
2: Mchalo mubi akusuza wallahi kutujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Ngo kude yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo uima Chamila serebo nge ya kwa nago kumpi Mwauna Nariyo kakukuzo vawa Sine sawo higi doze vdewa Kivula waluwa basaja nga umusanga kupuru Nogati ya rapi panu vada yudi Waluwa basaja nga basura mumoto ka Tuwala bahubu kunazi mboto kawo binalizo bye mboto muri mwe pali muri mwadawiya muzuru gaya surawa sharire maroa chana mubi
1: sakuno kukuwe nsumise zenja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibiyo itama
3: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtu arabana
1: Nukuru Sunday, ukufu kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obufumbo, kula makago isirama marunje.
4: Aba wagiziba vila jogomuliwa, Sports Club Villa ya kucheza Express FC, mu Uganda Premier League. Kuro kusatuluno, ngena kuzo mwezi mwenda September, bili abili mumukaga. Kumuteza tu stadiamo, ewa nkuru kuku, kusawa kumize njini ezo regular, okuyingira, ordinary, omutwalo gumugoka, ateba VI. IP emitwale ebiri mujemwe na munambe nene tuwagile SC Villa da Jogo
5: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visiro vya shukura ni bebiziho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobulu kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezi ugomenda, umwaka bili abili mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu. Gwa mitwale esatu joka. Obi mitwale biri nekitundu gwa linali city ya KFC.
6: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Duko luogulamo, duko rashukura nbebizi wa administration block.
7: Alo.
8: Yenze mwami mukasa.
7: Mtianeyo.
8: Yono broker.
7: Yenze broker wa mayumba.
8: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
7: Chitufu. Oyakada yapisenge bimeka.
8: Ngabi satu.
7: Ebei wa ajigambia.
8: Bangambia sata ano.
7: Adenda seven ozali nyamuko.
8: Iyidwachi.
7: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
8: Musigisa.
7: Global paints.
8: Mutia.
7: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate mundane tuko sa global silk vina ilo.
8: Singa kweta kwa
7: wabwe. Wabwe kwa sagroba weza kote maljon.
8: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
7: Guli umite.
9: Global Paint, a reliable product.
1: Mungisa kukuru wapalo of Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nye na mpindi na mkaga wapalo of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kwa nimeyo mulembe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na ntezo rulio, okurime mwanyi, kokowa, sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara binje. Susembera, ukutani kani sabili zoku mata, paka kusawa kuminemu, nga tusoma busomi, ino wetuli ati wetu nywa. Aba some sabanje, banache kumu business, banje kutusome sasa, kono kukira kwa nafe, wamono kutuwa magezi, utiko zota, bachi kora bata, utandi kotia, tu ingini na mituwa nebili zoka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisipu ni Apollo of Africa Radio, oba kwa AK Slimki Book Center, oba mgoita kusimu, noti musamvutano bili, kuminemu, kumi, kumina bili. Owa kituwa, ship with us. Banachi nkumu kutile mali ukuve China. TV1, Women Mehmet Events.
10: Tukwaniliza program. Manyo wa siramu.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف انك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ochali kupal FM kumsa kuzimenda ikula idiom tuwa vijio amani ni dozi shakseen mungu dawa na kula balaza tu ingi dechele chavi ni mukaga amezi guharabi yali awal atenga tu muna kuzo amezi msamvu amezi gua September tu baza Allah subhanahu wa taala biyana viatu isiza mukwa tuwa simba yoku singa na programu yenu kuna kule balaza atira tu sasa sila bunna abafunye emisibe jinja ulo muli okufirwa ni bulwadde business nebisigadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bachusize mu kisingo kuba ekirunji songa ate nabafunye birunji tusaba Allah kitiba bilinga biteka mubaraka tukulisa yo kuba mu weekend okuvira dala buli muntu yenna ku mikolo kiyabaddemu ejinja ulo tongera bakubiriza abantu abamu bannange okwerwanako okubiranga omuntu ayitawo ategera nti omukolo gwa abasilamu chikuwa sinaku okubuza omuntu che chidi yao wae situmanyi okapa lokole wae chichi kukama ngeringa kuringa okusenyinge misa ngeringa chi omuntu agenda kutuka yo agenda kulaba nga tebe soka ene jude kuba nkofira na majubba tebe soka ene jude kuba nkofira na majubba nenga abade tanatuka unga tainza kwa ulanti kwa abasilamu abasilamu bannange tugezeko kulaba kuba wabudde butono ba emusabo batito okuzenjira mu nsonga z'eddiini olumu nabitwala nebawe wule ebizito era gyolagamba nti ateeka mu ateeka kolwaliro kokakoka naye tahsabuna huhayina wa inda Allahi azim nicyo kalabanga akalira akatono nikagenda kajja baraka mu mbaga y'omwana omuwala nesende zemtaddemu empitirivu niwe malirizanga nga bimaba demu shubi nga suwe vize tapadeko mkolo kuro mkaga ndese ewa Dr. Ibrahim Matovu jazaliwa nafunyo mkisa na antu wala ko wazaliwa nevi jana mbidaba
12: ndangamba
11: ndangamba namugambe nti eno nasomerayo naye mbadde simanyi nti weno nangamba nze ndi weno ddala nandaga wazaalibwa nandaga nomukolo gye gwabadde naye alhamdulillah omukolo gwabadde musiraamu nagwebaziza kubanga era eswala obudde bweswala tibwabadde wa ani ayagadde okusaala dhuhuri olwatuuse bwati nabijjako ebidongo ntusooka ntusaala gundi emizindaalo ntusooka ntusaala
12: ekindawunyisa kwe kuba nti ebiseera bisinga ate abantu abatali kusaidia kyo walimu
11: bebalambika
12: bebeekwata ku ddiini ate
11: babanywevu
12: nnyo era bwe bategeera ebintu babitegeerera ddala
11: wallahi ekyogambo kitufu
12: kati nyinza okusanga maka ga haji eyo nga embeera bwetu bifaananyi naye atetuukaku
11: ati wosuubira bitayinza kubeera
12: mukiwalimu
11: Allah
12: akbar gachika
11: kyokka akanaku zompulira nenaku gyentera okufuna nti enaku zina abaana abamu aboogerera emikolo abamu baasoma ku buwalimu nolaba n'atandika omukolo n'omukaddima n'abayogera wakati awo n'ateekamu na hadithi ne aya bwekituuka ate ku muziki ate n'amwewula okufa obufi tebada naffe twabisoma naye kano kaalumu yarabbalami
12: akolumu ako kayinza okuviirako okutabanguka kobulamu bira yomil qiyama
11: wallahi kitufu
12: kaalumu bakaita kaalumu naye kayinza okuviirako okubanga emikisa gibulira ddala waka
11: allah
12: okimanyi nti waliwo bangi nga basooka ne bakola nikah yabwe ebbali ne baagala badde mu mukolo
11: bangi nkugambe oli bangi gyebali
12: naye okimanyi nti bwe baddamu omukolo ne bagukola ate byonooneka bwonoonese
11: kituufu kituufu
12: ekyo nebyonoonekera dda nemanya nti yi naye nga twali
11: tutambudde bulungi
12: tutambula bulungi wakati tuina buzibu ne oluvannyuma
11: obwe twakola omukolo
12: aba tuloga bulozi
11: tuli baji kula bebisa ebyunga tebaliwo oluzi ne shetani tebaji wa mukisa tebaji wa mukisa bali mu nyumba ne bamalirize ensonga zaabwe ne basubira okudda okwonoona
12: Siwe kanga ebisele businga nga obuzibu obujja oluwa kusawo mbere fanana bwe Allah najisa mu busungu
11: Allahu akbar alhamd
12: chukamu nonya sanyu ne mufundikira nga ekyalo mukiwadde sanyu
11: nenga atemu ababiri bananyini kwagala sanyu
12: nyee temugenda kudda mu difuna
11: la ilaha illallah
12: temugenda kudda mu kufuna kibaita sanyu
11: la ilaha illallah
12: paka kwawukana
11: kwatali anza kutegera busungu wa Allah buli
12: baba biri mwaba tegera nti mbutufu Allah yatusunguwalira ateba tunaba kitegera ekyo
11: ekitufu
12: ti Allah yatusunguwalira
11: buli muntu asonga munne
12: batera biza
11: buli muntu bamaliza buli muntu anenya munne Allah kene kati abantu biranga kyabatuka konga bagala kutereza sawa zino
12: tedi kizibu nga kutereza
11: chaye noneka
12: Chipa chizibu, guo chiterele za chiterele. Obo isa mubinji.
11: Ni Allah kuwa mkiso kutegira anti tuwa yenona.
12: Echuna chaba kuwade chabbei.
11: Aba kuwagade.
12: Kusele usingawa ndiba chitegira. Bachiza kuwa ndiba atologa. Kundio yali kumukolera na chimanjira u. Ngati tujia kufuna mirembe.
11: Mama ya ngamba mwekende leze. Familia ya guni yezize kumukolo. Nenga atefa bimakasa bata idiku.
12: Yale ite chidabu. Chidabu ya ikachari mwebi zivu. Kalimutani kakuno njeleza asbabu.
11: Mwene mwevi wako.
12: Mwene vile iso nge nkulu.
11: Allah.
12: Iso nge nkulu na mjera vile.
11: Ni Allah tusaya sidabu. Sidabu mikole jimu jibere misidabu. Nenga Dr. Madovu na mwagade kwa jimu. Mikole vile. Nakajivu nadiku wa mtabani wenga. Bamitufawazi nga wasa. Ilea gama nze kumkulu kwa ngesagada kondongo. Kati ne mugamba kankulinde guli gwali gugu kankulinde nga gwachika
12: guli waka
11: ngali waka nakamba ase katofa ibanga tuno tuina muwala kutujoga bakuchale iyo nja kuyitera neye twatu seyo kuchale ndese era omugezi abadde ayogera yezeri naga tali tutuchusiza muko na mugamba we gukoma Wote kila mwende yungo wete. Yeah. Wukukuma. Kupata hata atika sitava mwontebe ye. Mugena mwetu wa mwega vila. Nagambo wukukuma. Hila ya wadebi gambo bebirunchi. Nagama ati banga liyempanga de. Sinachirunchi nza banyo miza chenda vya mwondongo. Ntichi wechiti. Nagama mpozi nga mwamu inachimula vya. Nenzi nakazante giranti ni musilamu. Nemanya obusiramu musanyu ne munako kyebugamba atinka ina basajja bimbe biga batano bibi professor antali ne ya bade mabigawo ya gamenti wadubu nabo oda bacha bacha ndo badaire kitazi bana kyendi ko kibaliko nengo mukoro gwabade munungi gwabade musiramu uho kontandi kwa paka mukoro zwe omumu ogula binanti kugira mu tayiri kwe kubera ngesera ina priority Echo kubiri. Na yugile chikambi chatu nyumide. Ya gami nzo mkulo gwange. Ngugwa kuminabili zenyini.
12: Tegusuka u.
11: Natuka uzanti ati muatade kama tala. Gagenda kwa akachi. Na gami nzo abantu wangwe naise. Noe mbira nganze njo gira. Kastazi wele sawa kuminabili mba kutade.
12: Wadimbo kutambula.
11: Era mbogezi weda tulakarika mnangu weda chika msambu tubati ni inga programu lezi cha agenda mbazo. Nagama weda chika tano tubati. Aba sigade msigade kuruwa mwe. Nefe tuwa tukuzi niteka teka ngata wanda tuina programu za magalibi. Okuja kupa family.
12: Aba sigade
11: mbomumanyi. Echina chuna cha agade. Aba mtu watu teta kumikono ni batu kwa hati lao. Olusi ni ofuruma nga agenda kuhusi ni wakuteka kumu rakibu. Yakuteka ko rakibu na atidu. Seka ngoli nga agenda. Nyengo rede magaribie wede neisha. Nyengo mkwale kuganyo kugwa. Atu ingo lusi wakede no kukera. Nyengo mkwale kuganyo kugwa. Na ya gami nisawa kumina bidi. Njagala mtu isha magaribi. Megando chisari wakao. Kale isha chisari wakao.
12: Kula ba nunji nyo.
11: Hiraye kula ba den nunji nti. Ulaba nafaba vode wale isha tuwa isaide Kampala.
12: Isha wa sanze Kampala.
11: Etu sanze Kampala.
12: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah. Na hira kurumu kaka jitu wabadeyo.
12: Isha unyisa. Abantu singo unji. Biri wa biyakala. Na hati wajia kumubino.
11: Why? Ne ya gambi enti aje ya tula. Ya gambi ya wananga atuka ya tula. Temui miliza mtu nuhu. Kwa wakati mwendo gabatuga manji, nenteweza uweziri. Atuka ya tula.
12: Asha.
11: Kwa hivyo kumukono ni mutabani uo. Seka matali.
12: Matali.
11: Yeni tugenda kumukono, tuwae tugenze kujayo mwala. Na hivyo watu imiliza.
12: Iye.
11: Watu imiliza.
12: Gatiba nete katika.
11: Watu imiliza. Nga bundu batu di.
12: Miche nyonyolako.
11: Watu imiliza kate wakati mwensonya na gamba kari uli achimanyi intiseka atuli. Nonda vilo vivo utusema dini yao.
12: Baseka watu ula.
11: Baseka ni watu ula. Ni hawa mbu watu ni ambaseka. Uli ya gamba atizese kamati. Na atuli lomu na ya.
12: Seka mati.
11: Na inga mutufu nkula ndaba. Bwondo waba wa Uganda bwa kutandisi ipanyo kutani kila kubulunji no bwango
12: alhamdulillah
11: nenga alhamdulillah je twabade ku weekend mukadde wange seka ajimudimbo jamu kulisa ya manji yabadde ajimudimbira nkaka sa haji burhani kasumba ajamu ndabira
12: akajabotosa
11: amuko
12: yitavako
11: amunkulise yo ku mukole gyabadde ko sande wakati wa magharibi neisha amukula gagumanye amunkulise yo Ati wa mune mkadu wa Sheikh Aminu Chiemba. Sheikh Aminu mtekidi.
12: Kalerwe.
11: Kalerwe hao. Avili ya kudala. Ile ya ngama Sheikh Mugeni na munda vili. Mgambi mbira kunga ansumira dala.
12: Masha Allah.
11: Sheikh Aminu na ye.
12: Matumide kunye
11: Sheikh Aminu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mwagala njimu mwagala ko. Ya Sheikh Aminu vila e.
12: Chitofu.
11: Sheikh Aminu.
12: Chitofu.
11: Ewele B. Tajefanyi za D. Ebera B. Ebera C, ebera C.
12: Tachuka.
11: Tachuka. Nye sabala mtukumbire, nye ku programu kwa lidala, era auli diza, bigenda maso. Sheikh Ketongiro gumi abantu wabaino gina muhija ni mamra. Kwa edi abatanezo ugama, tisenga manziri zako bukado hubiri.
12: Chintu kasitoma loku leta nia. Egenda kulugendo ulu. Tuleta tofunanga mukemebwa tofunanga kemebwa konna okugamba nti banziri za kangi ndidda
11: onza butadda
12: abasingo bunji tebadda abasingo bunji
11: la ilaha illallah
12: wallahi tebadda Allah kufulumiza ddala ngabwe wejje mu list
11: no vira mudala
12: no jifulumira ddala todda
11: Allah sasiringa ulire ya Yanga mbeseka, passport kanjirike nese ndezo mzimpe.
12: Chabulabi.
11: Hama njakuta heza business, bichina ye, passport.
12: Chabulabi, kastoma nga wazijamu.
11: Nuziteka.
12: Okay. Zinuzezi genda kola ibi. Kidi za zikisigale muibade. Neko oli zijayo.
11: Ziza nukute ziri eno.
12: Olitu nyumisa.
11: La ilaha.
12: Olitu nyumisa.
11: Tongi lupo kumibanange, haba ino kutambula basa sura. Na ba mwa bali ba kwa te miezi jamwe. Ndi tuka kazala ina nasulallahi.
12: Qarib.
11: Qarib. Tuka kasante kutasa kwa Allah tekuli wala. Tusabibu sabi Allah yungere kutele zambira.
12: Aa ulaba. Nabi wafi Muhammad
11: sallallahu alayhi wa sallam.
12: Yajyo kula umra. Mwaka gwali kwa mkaga. Ngali Madina. Na hii. Atuka mchituni chibaita Hudaybiyah. Hawa Quraysh wa mga amanti mchimanyi. byali biwanvu guno omwaka tojja gikolayo guno omwaka tojja gikola
11: tebamusanga madina nga tanasimbula oba n'okusimbula asimbudde
12: ali mukubu atuusa
11: Hudaibiya
12: nanga tojja gikola
11: la ilaha illallah
12: eri ntisiganya zaali mpanvu nnyonnyo omwavaamu kye bayita suluh al hudaibiya ntisiganya zaali hudaibiya
11: amma nemuyisiramu tamutwa the treat of hudaibiya
12: akati omaka sallallahu alaihi wasallam amalokulemesebwa yagamba soba musaleke enviiri nebakira banga ekirooto nanga nti ngeri tusalaku nviiri tutya tetunakola mikolo
11: tetumaze mikolo
12: nabagamba gambye musaleeku nebagaana mu kugaana okutali kwa gamba nti bamuyisizamu amaaso bakoze eki
11: balowoozasaawa
12: yonna
11: tunesubya rasulllah
12: tuusa nabbi sallallahu alaihi wasallam lweyagenda eri mukyala we umu salama namugamba nti abasajja mbagambye basale enviiri bagaanye wallahi bajja kuleeta obuzibu kasi tojemera omubaka ekiddako kimanyikiddwa naga nedda totawaana nabo
11: kwesala
12: gwefuna musiraamu omwaka kusaleka enviiri ojja kulaba ekidda era bwe baalaba nabbi ng'afulumya bamumwaka enviiri bonna buli omu yaddukira ku mutwe gwa munne bonna ne bamwaka enviiri kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba soba tuddeyo hamdu yatutuuse ku buwanguzi
11: omurawedde
12: ekyaliwo baagan ye allah nasani aya naga ti inna fatahna laka fatha mubiina olwaleero otuuse ku buwanguzi obutatuukikangaku
11: la ilaha illallah
12: kati nga busiramu bebuuza buwanguzi kibwetutuuseeko kubanga umure tulemi n'endagaano ze tukoze zonna zinyigirizaffe ekiraba ye allah nassana aga nti olwo buwanguzi mubutuuseeko olaba bakkiriza omwaka oguddako mujje
11: wano mubadde muzika tulabe ekiriyo
12: egezesa
11: naye wali muli ba invited guests
12: era teryali bakwata teryali bakoonanako kati omwaka ogwaddako ogwomuna ogwomusanvu mwezi gwa Dhulqaada nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja mu makka n'abantu baali 14
11: allahu akbar
12: sahaba 14
11: ababangi banya hijja y'abannayuganda bonna abagenzi makka hijja y'abannayuganda
12: bonna nayingirawo naye bamuwa ennaku ensi
11: satu
12: zalina okumala mu makka ennaku ensi obutazisukka
11: ete bino nga birungi waliwo gomazaamu ennaku ttaano agamba batubbye
12: ennaku ssatu era bwe zaggwako ne bamugamba oti
11: n'ogubinja gwe
12: tambula muddeeyo
11: mwaka ogw'omusanvu mwezi gwa Dhulqaada
12: gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola omura tezalinnya zonna zezikola mumwezi gwe gumu nno zonna zakola mumwezi gwe gumu Dhulqaada nga mwezikolera
11: omurazi
12: ijja ate n'akolemu
11: okuwangaazibwa
12: kyetwagaddemu nti ebiseera ebimu allah saawa embeera naye nga ayina ensonga lwaki agitaddewo kati bwebanga yatuuka ku nabbi n'alemesebwa n'atakola
11: nembiri nazijjako ate ye nga nakutambula atambudde
12: kati gwe ate ali wano
11: tonawe nakutambula tomanyi nakiri eri kubona webagandira ejidda
12: obugumiinkiriza kikulu nnyo allah ayagala nnyo buli kyaleeta alaba obugumiinkiriza bw'omuntu kikyanaayogera kikyazaako bayaye babbi bafere bisibisibisi byogenda okwogera
11: muntu akwyitako awo nekanzu empi nagamba ha sente zaffe bazambaddemu ekanzu
12: kigezo eri abana abatwala abantu ate nekiba kigezo
11: abalina okutwalibwa
12: allah kigezo naye alhamdulillah twebaza abasiraamu abasinga obungi
11: tetunafunayo kagundi konna konna kajagala nno nti seeka babadde balwana n'omulamazi
12: ebigenda mu maaso bimanyikiddwa si yonna ebimanyi bigenda maso nsiyo nebi manyo kujia kongo limabego wa maudite insha Allah subi wele
11: insha Allah tusaba Allah mchitiwa nobu wanga zala butuwe abantu basuro kubiranga bata ambula okutoka msafari na shekhe tuwasi mba yunga tugina kutunulida akabenji akali mkumutu kusaba chitali Allah subhanahu wa ta'ala aina dalin na kuzino tuwebaza Allah kuna kule juma
12: insha Allah
11: daliko okusaba ekuwa istisqa noro mkaga atina kusana nina naba jamii ya ya fulumia Sheikh Yunus na ye ya fulumia Amir na ye mzee naliko supreme
12: yo ajikwatira
11: na ye jingendo kusaza obuti nebunkwata oli namukubira simu andagiri le masjid ya geno kumbuli nyanga zili mukaga kitundu atenga andi kumpya ninga makangenese ngereje wali istisqa kangende ne ye echali yao echenja ula Allah sasiri ena gavana nga Allah ayongeru tuwa hidayah tuwa na parking moto kango msana kuwaka wano msinama kwa ndarinda yao nanga masika likawachi likawo ka step nabi lomo inzo kuatika ena mugama nti tesobula kubale ilutu gina kusaba nkuba na mugama ni mbrele narijisanzi narijiguze kubale ilutu gina kusaba nkuba kalisina step yude wayo kudu kagena mumoto tiawera ni yari yetobe yari yetobia
12: echema njiko salatu listisqa chizibu kujisala ni mufanga tetonye
11: wallahi na chia wanya na chila wakia maka tu wajisala kia maka ni etu kuba etu kubira kwa tu wajisala ku asri na yari kudhuri tu wajisala kudhuri na inga awakula tawafu baada dhuri
12: yabakuba
11: bajukira mu nkuba
12: kizibunyo
11: ne narabye bintu bine ngamba ya rabbi nyina mukwanda kwange mita Joshua namugamba mukwida akasimuka ma Joshua na ya nyamba chuke mpola ngana mazima ngarabye ko okwanikira Allah
12: aho nzikira waliwe mabika ko basala ko salatu istisqa wana omusajja mukuru yali avugatte gumu dispeso Eja kumasikidi mwangole na gama nsiramuse. Buza wachi na gama nsiramuse. Katunda gosa vila unakulira.
11: Allahe.
12: Bala nje tugenda kusaba. Tugenda kusala. Na gama kaninde. Na wali yao. Allah na iwe chile chenkuba. Na gama ona ulira natonyese nkuba gotino kusinza
11: umsiyam yabadde jinje yankubide ko Sheikh Hassan yangamye ati atiye wawe tebyabadde bya kampanti kufuyirira yagambe rwavudde musola bati eya banaba keriye mwa bacyanyumya
12: abasanze
11: bavudde ko ashiri yabadde rwamalirize bati okusara bwete banesho kayiworiwa ningi banga limazenga tayiwa ngatene Nkaka sabuli chitundu chafunye kade kukufujirira.
12: Chitundu mu Uganda.
11: Mu Uganda muno. Buli chitundu chafunye chitundu. Chafunye yo bufujirize. Ne, sinto cho chansi.
12: Eche tugamba abantu. Nti, te chako miya okusaba koka. Musu ulogenda maso no kusala.
11: Tetu kwa rumu.
12: Musu ulogenda maso no kusala.
11: Kwa
12: mwega hili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hati, haba mwega saba. Nga, aganti, akasaya tu nye kuchawe deshu.
11: Era waluwe ya buwezi zana gani, katikati kuna mkaga bagenda kusala chi. Ngurede ya, tuasabia ni tu nyeko. Na mga manti, haba gaya ule mtu asade, mwema asade, haba teba asade. Echitegeza ni ya sade, akirizibu kusigananga cha asade.
12: Iya, akirizibu gena maso no kusada. Mkirizu wakena maso na kusala. Sachi wanga chirangi rituwa.
11: Allahu akbar. Manangi. Allah mkaka tuwe. Hidijaji na gamenti hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutuga wade hidayah. Aba muwade.
12: Chitufu.
11: Netu saballahu chitiwa ya Rabbi. Ayongiri. Okutuwa baraka zi mkubeno. Kubambutufu. Yemitundu yabimu. Tuna jitwa isi ya tuwa kumbageyo. Ngemanjizo nazi tudesiti.
12: Nkuba ye Allah tabaraka wa ta'ala ye kenyini ala ganti cho chintu cha mukisa wa anzalna minas samai
11: ma'an
12: mubaraka ga mukisa ga mazinga go mukisa
11: linuhiya bihi baldata
12: aha mayita wa nusqiyahu
11: mimma khalaqna an'ama وأناسية كثيرة لا إله إلا الله
12: نكوبة تجزاني ساتين تجانجاول نيو إلا الله يماني فيتامين تزيت فيتامين سيكيميكو فيتامين زيسا ممزيكي نكوبة وانجة توندو لمو ويريتو نيا ويريت نومو دوغو يغالا
11: والله جتوف
12: نجيكو غانو جتوفو كيريرا غانو غفو كيريرا
11: ofukiri ndote baonja ulo
12: aha
11: kali baonja ulo ntono
12: baonja ulo
11: ntono ni ganaga vudwa gundega jigwa kati
12: gankizo nyo
11: kugamba Allah runga okusizira kubwita
12: aha
11: petununga
12: ikirungo cyasama mazi aga akakozesebwa mu kufukiri ibirime ganja ulo
11: iraba nafa abantu edda mazi go kunywa gabanga nkuba
12: gabali mbeka amazi
11: go kunywa kashita twata ndiko kudda ku jacket ahani tutuvambi tugwambi fuba tugwambi ntutu sewulira bulungi buli kimu biki naye mbogera mbyara bachali ku asulu kwabu amazige nkuba gachali ku asulu gakunywa
12: chitofu
11: olawo nokugira amaro ali lotoka yonga gambira nokumera ke middo
12: chitofu
11: tamala galwalwala
12: tasere jiwali jiwangamba mbubata wa maibi ya kuruwala.
11: Tebabi manji. Bamba gamazi gaba genkuba. Gaba malizini sunga zawe. Na yetu saballo chitiba ya Rabbi. Ayongire.
12: Ayongiroku.
11: Okutula ga obonulewe.
12: Aja iba kudarte
11: ya Rabbi. Kuhange yesho na chitabi nze muike wede. Chindalabi ngachaba kabadilu kabadilu ka waguru. Allah ilu ya gama nisandurihim ayatina. في الآفاق وفي أنفسهم
12: حتى
11: يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك
12: أكوانغو مليزي وعينوب صب عينوب ينزك بلجين تشلنا
11: دي فومي دي قايدة جنة جمع آي أولم يكفي بربك لكي مريد ومليزي كتغي رانتي بريتشو ناتي ناكو ينزا ني بالا تواتي لابي انتي ينجيني ياجي كتة kwana labi na kuna ndenya wato TikTok na wawo ya badavuna na government. Ti government tujivuna na okutuli mbamu agastinti ya nkube jakuba njinji.
12: Uchimanyi nti banji ba mubirozo biyawe. Uchimanyi nti nkube fa komiti.
11: Kena chilo zako, na chikaya na kono msajyo, mune muta, nemu gama nkubuli, sigaza biwa suma. Nange sigazili na suma. Wallahi, tuwaka ya nukuba, okuba Ethiopia, paka Uganda. Sawa bidi.
12: Nga kunyonyola.
11: Anyonyola, nagatebili, nagatebichi. Nemugabio na, zisibi gana, mumbira. Nemugama na yi, omutu wa mkulu, asokiru wako msebi bil asibab. Akiri zewe, bitusome na bifuki, bitukidira. Ya sara wako kuruno na hita tebija kubeda nga mbisome.
12: Mabika kawa wala ze Sudani. Nkuba kana yakasana kawali wubi niye nga abantu bayimiridde mu ddungu basaba
11: Allah omutali miti omutali bibira
12: niye nga nkuba ebakubira mu bibangirize gye bagenze okusalira gye bagenze okusalira nkuba gye bakubira
11: kafedi yako nasali kamweleza ako sahaba wango kuwanda mwekisa namugamba nti obadde ova Saudi Muumara nemugama mpako wetu ayisino laba kubibira ngorabye kubibira ntiye kubeva mu miti ndagako warabye bibira
13: Nemugama na ye nkubati ya tonye madina.
12: Yayika.
13: Yayika. Ati. Kutu wende mumagaribi. Sujudu tuwa jivuna mila kumazi.
12: Mumazi.
13: Eh,
12: nisikila ule nkubati ya tukumye makaunti.
13: Eh.
12: Na ye, yali magaribi.
13: Yali magaribi.
12: Fenanga tusalira mu
13: bitabo. Tusalira mu bitabo amazi. Nemugamba nti walaba we kibirawo kali ya demiti ejiri yawo jinzo gatte nkube iyo.
12: Ainzo kugamba ensozi.
13: Nay wallahi awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir.
12: Huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha. Echi ya chesako.
13: Wallahi chitofu.
12: Ebi kuatagana nkuba lita kulimba. Huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanat.
13: Wa inshallah rahmatuhu
12: wa rahmatuhu.
13: La ilaha illa
12: Allah. Ye Allah tabaraka wa ta'ala kugama. Nti yato nye senkuba. Yunazilu al-ghaif.
13: Min ba'di ma qanat.
12: Oluva nyolo kubanga mokutu sewo nesubi.
13: Kalingo tu abadi.
12: Ye. Wayanshuru rahmata.
13: La ilaha.
12: Na sasa nyoku sasira kwe. Ne kugenda kuno kumuddo bitoke bishiyo kusasene kubuna kubitonde byonna
13: la ilaha illallah
12: wachimanyi nti omuti mwanyi nacho kitonde bitonde bya Allah
13: chitof wallahi chitof
12: kitonde bitonde era ya kisako kusasira kunacho
13: Allahu akbar
12: nabi atugamba kigamba kyo
13: sallallahu
12: alaihi wasallam Sila manatu sonyi watu tamu.
13: Na watu li murguanga liyari mu. Mba abadi mukisaba nkuba.
12: Ombaka ya gamba.
13: Sallallahu alayhi wa sallam.
12: Ya ma'ashara al-muhajirin. Khamsun. Iza btulitum bihinna. Wa'audhu billahi antudrikuhun. Ya ganti abange mba muhajirin. Sibe banabase.
13: Yabashenka.
12: Mkufe mako gene madina. Ya ganti mbintu bitanu. Bwemuli gezi sewa na vyo. Nesawa Allah bide mebasa anga umwe.
13: Allahu akbar.
12: Nesawa Allah bide mekolashi.
13: Bigendo kuja ngatemuli uwa.
12: Ngatemuli uwa.
13: Allah ya basa asira. Teba abito mira.
12: Iyi. Nanga ichi soka. Ya ugele mitu bitana. Nesita tujabi ugele kukuna. Ya ganti lam tatharu fahisha tufi qawmi nqat. Hatta yu'linu biha. Hatta illa fasha fihim atta'un. والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم.
13: لا إله إلا الله.
12: أبونه نفتي بسولا كويه لكيرام بانتو. أبنت بسولا كوبانغا وكوروبونه نف. حتى يعلنوا بها. نباتو كانوا كوبانغا
13: بابولانغيريدا. بايسامون إميزين دا.
12: إلا فشى فيهم الطاعون.
13: بجاكفونا.
12: Mugenda kusasa niruamu endwa deyashi.
13: Magajita kawumpuli.
12: Magajita kawumpuli. Na endwa de zinozo nezi tamuli
13: ya mwampeo.
12: Istambuli ya mwampeo. So nezi iti wa ta'awun. Wal auja'a alati lam takun fi aslafi. Mugenda kufuna ebirwa de biruma. Ngatebiba anga umu baba kule embira.
13: Allahu akbar.
12: Ngatebiba anga umu. Mubaba kule mbira. Uluwa lini ndwa deziri mudunia.
13: Allah.
12: La hawla wala kuwata ila billah.
13: Allahu akbar.
12: Nga watu kule mbira tewezi uli langaku.
13: Chitofu.
12: Nga tewezi uli langaku.
13: Nezi kuwata habana batu. Ngeda zari nga zabantu wakulu.
12: Iye. Katezi chaliko mtu mkulu.
13: Katezi mtu mkulu. La ilaha illallah.
12: Chetuwa kade muhadithi mwini mweje songa na ganti. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatara minasama.
13: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.
12: Ibangali mwini malanga muganyo kuwa zaka. Mwumari ya mwe. Mugenda kumi wetondo kufa wakuru. Mugenda kumi wa.
13: Etondo kufa mkuru.
12: Etondo kufa mkuru. Temuja kudamu kulaba nkuba.
13: Allahu akbar.
12: Naganti, walau ulalba.

0: abagaga bali nga tonna wazaka
1: oyaganya okukwata emitwalo abiri mu etaano okugiwanga zaka mu bukadde kumi
0: obukadde kumi bagana mu abiri mu etaano
1: abiri mu etaano nayo ziremedde
0: obukadde kikumi milioni zibiri kitundu
1: bidi kitundu oziremedde
0: naffe tubona abona lwakuba gwe
1: kizibu gwe kizibu
0: Obudo kusaba seka ya kanunya wa House of Zaka.
1: Gwechizimu.
0: Batuweleza manyaga abotani kubasuma.
1: Gwechizimu.
0: Ndi gundi ite tukulabie yo, wetelezi.
1: Na ye, ochimaye inti buliofuke chizimu, china chichitegeza ichirala.
0: Aha, chitegeza achi.
1: Gwe, ensoro bweburu amazi, ago kunywa, nga guwa uli enso, nga yokubanga Allah tatu nye sakuba. Ochimaye inti na awe chisoro chikusabile duwe mbi.
0: Nawe chikole chitufu. Chitufu. Chitufu.
1: Ebiwuka bikusabira, emiti gikusabira, buli kintu kyo ndachi kusabira duwambi.
0: Ngokanya gama anti wahi mbira tukute mkatonela, kasatu ya biotuine biokulia.
1: Anti gubo birina.
0: Yanga mente ya bagaga, wahi mbira ntimi neka sita Allah tumibaza tuchalia, ni walia batalia. Walia batalia. Na gama tuasa nga bantu ikala moja nga baliwa gamba. Newe tufuna Echito ni nyo. Mwachito tuchiri ya kovu. Bukana uku macheche tuchiri ya chichimtumara.
1: Panonya cha misana choka.
0: Cha misana choka. Angate kuli kuna breakfast. Nari eche misana. Damu nari eche misana.
1: Allah akibara.
0: Damu nari eche misana. Nengo mga gari ulira. Gari ya wa ulira. Ya mne tulisiza kwecho. Echite gezanti. Eduwaza we. Nao tuja gama tuja kwe baka bulunji.
1: Walu manyumi ya yugerechi gambo. Na gama ntisinga baka gavari bakula. Echietagi sokula. Tituandile masikini asabiriza.
0: Eh?
1: Tamandi zemu kula basabiriza.
0: Singa baka gavari tukizo vuna njizu wabu wabu.
1: Vuna njizu wakua zaka yoka. Yani mwate muwade sadaka.
0: Mwumitereji zaka?
1: Ni muwade zaka.
0: Mkule mili mjamwe.
1: Nga Allah bayajiba gamba.
0: Kwa zaka guleke mkule mili mjo. Sisi mja mungo jileke tambla. Nga wenda kutambla.
1: Allah kubanga ichuchia hekara. Ama nyinti checho mga senyo. Chechi singe virunji. Ebi iti rivenyo. Senga sisi mwe mjikoli lako. Mlichimucho na chitirira.
0: Allahu akbar.
1: Adebi serebi singa. Hira baka gatiba baanji nyo.
0: Baba tono. Hira kuchara obara. Omune mubusika ni maga. Mayumba gaba baanji ni mudamu ni mkwata kumulana. Na ya taba tono abaso kutili zaate cha.
1: Doma nyibu kumi boba weta deko. Singa okozi seze maga yu. Gabo teke doji kwa isa.
0: Mkaga ni wate kawe motoka ina agenda. Waba waba jita deka amasu.
1: Tedi asobola jisembirira. Ha mugaga afa ali asembiride moto kwa.
0: Eh?
1: Ali asembiride.
0: La ilaha illa
1: Allah. Akube nulu ne wabulu amudukirira.
0: Tasobola. Tasobola.
1: Kati nuzaka Allah jikubulira kwa msiramu. Emiga se jisingo obunji tejide eri ono bowadde. Gosingo jifuna.
0: Gosingo jifuna.
1: Gosingo jifuna.
0: Binji byandi waddakola. Ne Allah nabi kuwangu iliza. Ngababi kukwalida. Ngatoba sabino basa sula.
1: Bekuli.
0: Ngatoba sabino biku nubasa sula.
1: Ngatoba sawa.
0: Ya tulaba wakagaba muu. Abatido kuyamba kukonsonga zimeza masjidi. Zati mbeda wezi wezi. Ntini weje wati. Umutu avau. Aja atuli. Ababula kubateka mimbali. Bala batiti. Kukusasura kunizo kusemba yo.
1: Ya yeah, mwasa suramu.
0: Ya yeah, haja tusazemu. Pala FM tukumisamu kusazimenda ekula. Eri umutu wabuli jo. Tuwe basaba nage mna. Abetabie mkusali. Swala ya istisqa. Abetenda bakusala. Shekha agami ntio mkisa kuchali. Soji sarobu wa mwabanyi na kufuna imutu mlala.
1: Ntio chitaka jamaa.
0: Jamaa.
1: Na.
0: Chitikiseba ye mizikite jita asade. Ate changu, nukulambika, siya kwa kutulambika. Tujisalanga ya idi. Laka msambu, nazitamaya kuna takibiri, takibira msambu wa soka, tani wadako. Mkumadiza mpako tuba, oba jesu madu.
1: Jesu wabawo bigambo, yukubidiza abantu.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
3: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudum gwanga chikumusa vukatunyize mwenda Pearl FM ekula ryo muntu wa bulijjo